0: Rice Coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro

0: at pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Set Living Testimonies. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital gid at nagugos ko ginhawa man pa sa doktor. Lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod sa Tungaw.
2: Living Testimonies.
4: Rock, rock, radio, mag-bang, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radio Magbating.
1: September 16 to 22 is Cerebral Palsy Awareness Week. Ngayong Cerebral Palsy Awareness Week, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman, pangunawa at pagtanggap. Iwasan ang panghusga at diskriminasyon. Sa halip, suportahan at bigyan ng pagkakataon ng mga taong may cerebral palsy na mamuhay, matuto at makilahok sa komunidad. Tandaan, ang cerebral palsy ay hindi hadlang para mangarap at magkaroon ng makabuluhang buhay. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad na may malasakit at walang iniiwan.

Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC Taglit Balitan.
4: Maayong buntag mga kabagting o kabalkada, sanayan ang Daklit Balita alas 9. Nakuha sa Marcos Atubig Regional Hospital ang overall grand champion sa DOH 9th World Rescue Olympics 2026. Laki pusab nakuha sa MRH Rescue Team ang champion sa Hospital Division. Best in Mass Casualty Management, Best in Benchmarking o Best in Cardio Endurance. Gidayig ang team tungod sa paspas o systematicong triads. Pagsunod sa Emergency Response Standards o ligon nga physical endurance at tools sa nagkadayang simulation o skills-based activities. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 27, Daryang Ikataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: update alas 9:03 sa buntag mga kabagding. Adlaw kita karon nga Biyernes bit sa 25 sa bulan sa September. Take this meal by design. It's Friday, mga kabagting. Basta Biyernes, tinglupad na ni. Tinglupad. Basta kay ting. Kauban na ko ni sa shot good. Malagi na. Live kita karoon, mga kabagting, sa Baganyan Broadcasting Corporation. DXBZ Radio Bagding 756. And of course, we are also live sa Facebook page sa BBC's Entertainment. And you can also monitor sa Radio Bagding mobile application. This is your Ate Sheng. And welcome sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Sheng. Matag-adlaw nga Lunes hantod sa adlaw nga Biyernes, alas 9 sa buntag hantod alas 10 sa buntag. Dini sa ito ang programang Tunog Pinoy, inyohang madunggan, masinatian or mabatian ang mga musikang Pinoy, mga music nga hinimo sa mga Pinoy singers and writers, mga tugtog nga tunog Pinoy. Lahi ra gyud basta likhang Pinoy, mga kabagting. Contact number sa itong pagpanaguban, 0909-102-0005. And you can also comment sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Alang sa inyohang mga patunog Pinoy, inyohang mga greetings, mga patimbaya, and of course, including your song request. Alas 9:05 sa buntag, mga kabagding. And are you all aware sa viral karon? And kana nga viral para sa iya ni nga kanta. Our first music this morning, Bakit Kung Sino Pa by Lloyd Umali. Stage 1, mga kabagting, sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Chay.
1: Radio Bagbag.

0: Alright, alas 9:11 sa buntag, mga pagkabagting. Inis sa atong pagpanaguban sa atong programang Tunog Pinoy. Good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. And of course, atong mga listeners karon sa atong kinakusgang si Biyahan sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning sa atong mga texters sa sub karon 371. Ati Cheng, good morning. Patunog Pinoy lang ko ni Lovely Joy Aljuan, Benji, Inting Carpio, ni Nestor Candia. This is MJ Carpio from Cotabato. And request kong song Ati Chang Kaba by Totsi Guevara or Natatawa Ako by Ages or Halik by Ages. Kanagyod. Request kong song Tuloka Bop. Sharog by Maplane. Good morning ni Mylin Caballero Monteza all the way from Tabina, Zamboanga del Sur. Good morning di ay ni former katropa Jumar Istimo, naglantos ng Facebook Live karon. At it's saying regards lang ko ninyong tanan diha. Rebound po do ay tugpa-tugpa. Request lang ko kanta kung maibabalik ko lang. Kung maibabalik ko lang. Hi. Watching here sa Digo City. Ate Cheng, God bless you and miss you all. Basta mo uli kadre shot dayon. Ate Cheng, patunog Pinoy ko sa Monteza family, Bariga family, Caballero family, Tubal family. Thanks, Ate Cheng. And of course, good morning, Nirwal Pasigna Signa. Ate Cheng, patunog Pinoy ko sa akong Mama Delia, Papa Felix, og sa akong mga anak, Ate Cheng, si Ruel Jr., Eric, Gerald, Razel, Ann, og sa akong asawa nga si Mian, diya sa may San Isidro, Dina Zamboanga del Sur, ang nagpatunog Pinoy. Si Rowell Pasigna Signa. Request kong song Ate Cheng, Sana'y Babalik by Jovet Baldivino. Alright, later on, atong paningkamutan nga makaplay ta sa inyo ang mga request. It's 9:13 in the morning, mga kabagting. And again, contact number sa itong pagpanaguban 0909-102-0005. And you can comment sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Don't forget also to like, share, and follow sa itong Facebook page. And those individuals, listeners, supporters, and everything. Wala pa naka-download sa Radio Bagting mobile application. Hala, sige, pag-download na mo. Ati Ching, pag-Tagalog po na. Has kang lisura dyan ang Tagalog yun. Atay language barrier, ang hirap mag-Tagalog. Very gahi manggod, may pag mag-in-English. Tunog Pinoy manggod ka, Ati Cheng. Sige lang, ang tunog raman mo'y Pinoy. Alright, mga kabagting, just leave your comments, messages, your song requests, and greetings. Kaysa itong pagbalik, ito na ang basahon. Paningkamutan na itong basahon na ito. And break sa ito for commercial. And the next song to be played, Kung Maibabalik Ko Lang, by Julianne San Jose. Stay tuned, mga kabagting.
1: Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Ako nga sa awan ni goiter. Po na to siya. Ding tapos nakaluog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
2: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
3: Paprenta Printing Services. Kining tenan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa o sa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon.

0: Radio Bagbag. Ding!
1: Alright, that was Kung Maibabalik Ko Lang by Jed Madela. Akong gilisan si Julian, gawa man ko kasabot at... Alright, good morning sa mga baguhay lang naka-tune in sa one of the, sa DXBZ Radio Bagding 756 and of course sa mga naka-standby and bago pa po ning lamtaw sa itong Facebook Live, good morning ni JR Condal all the way from Ginikulala, Idina Zamboanga del Sur. Ate Cheng, watching here with my pamangkin Reggie Munoz. Request kong song Ate Cheng, Binaliwala. Thank you so much. And of course, si Puyos Elpidio Skiptron, Ate Cheng, patunog Pinoy lang ko. Sa akong mga classmates, sa Korean language, diri Ate Cheng, kamsam nila. Tagan lagi ko. Akong wala, gaskwila sa dog. Korean language, gapil-apil sa ko. So, ganyan talaga ang buhay. Nagto na gitag Koreaan eh. Dako magsweldo dito, good. Good morning ni... Diyan at si Mio Ati Cheng, patunog Pinoy lang ko sa akong mga manghod, si Maymay, Michelle, Christopher, o sa akong Mama Mila, Maga Puyos, o sa Puyos Family, Maga Family, Happy's Family, o sa akong mga barangay, kabarangay sa San Francisco, Tabina. O sa akong classmate Ati Cheng, si Jehan, nga nang libre gahapon, o samgyup, o kimchi. Request kong song Ati Cheng, What If I Miss You? For the rest of my life. Nag-download bito ko anig hapon. Ya, dili man di ay mao. Basti lang itong gatabi-tabi man to. Or di ba ka Ate Cheng, You Are My Everything by Julian Sanose. Gamsham nila Ate Cheng. And also, good morning ni Warvin Tahoy, Aiza Maghanoy. Request kong song Ate Cheng, Pagsubok. Good morning usab ni JD Baldonado. Ate Cheng, request kong Minahal Kita by Mito Yunting. Ako apang gi-download. Basin later on, ato anang ma-play. So, ayan. Don't forget to like, share, and follow mga kabating sa ito ang programang Tunog Pinoy with your Ate Cheng. Good morning usab ni Marvin Albarico Tubal from San Francisco. Tabi na, gihapon siguro ni. Oh, daghan naman lang ining mga taga-Tabina. Marag atong viewers karon mga taga-Tabina. Anapoy, taga-Midsalip. Oy, good morning, mga taga-Midsalip sa Buanga del Sur, Rodrick Catmon Magsigay. Dina sa may Neo Unidos, Purok Ono, Midsalip. Good morning, thank you so much, Sir Rodrick Magsigay, for watching. It's 9:26 in the morning, mga kabagting. Stay tuned, una, another music for you this morning. Para sa mga nakaagi og mga pagsulay. Daghang mga struggles nga nahitabo karon sa kinabuhi. Labi na kaning struggles sa paghigugma. Just ko, Lord, nag-viral dyan siya. Sa inyo nga po na, that is your story. Kung sa mga klase nga pagsulay na ninyo karon, this is yours, this is your, this is the song dedicated for you, and this requested by Aiza Maghanoy. Stay tuned.
0: Radio Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: September is World Leukemia Awareness Month. Ang leukemia ay isang uri ng cancer na nakakaapekto sa dugo at bone marrow. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, mas madali nating makikita ang mga posibleng senyales at sintomas nito. Maging mapagmatsyag sa mga sintomas tulad ng madalas na panghina o pagkapagod, maputlang balat, madalas o paulit-ulit na lagnat, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakaroon ng impeksyon at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nakakaranas ng mga sintomas na ito, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Ngayong World Leukemia Awareness Month, sama-sama nating palawakin ang kaalaman, suportahan ang mga lumalaban sa leukemia at hikayatin ang maagap na pagpapatingin.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
4: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Kagara ug tambal ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na ug inom sa Paragis, makapi man na siya ug capsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
11: Radyo Bagting!
12: Bag. 9:34 in the morning mga kabagting, and this song entitled Kababay Tutsi Guevara, and this requested by MJ Sumido. Good morning ni Walter Balls. Good morning Ate Chang, patunong Pinoy ko ni Ann Sanoy sa Libungan North Cotabato. Request kong song Ate Chang pagdating ng panahon. Good morning also ni Jay Kizel. Thank you for watching. And of course, good morning ni May Ann Digolason sa Tumira from Cebu City. Ate Chang, patunog Pinoy ko ni Aljo na mukat ka tog sa kuang mga friends. Si Jay Kizel, good morning.

0: Radio Bing. Are you
1: planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundi panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag.
3: Bing! 9:41 in the morning, and this song entitled Minahal Kita by Mitoy Yunting, requested by JD Baldonado all the way from San Pablo, Zamboanga.

0: Good morning, mga kabagting, and you're still there? And this song entitled Pagdating ng Panahon by Isa Siguera. Alright, mga kabagting, we are in the last part of our program. But before we end, dun ay public service announcement. Ika na sa Department of Social Welfare and Services, Labangon, Cebu City, di nanawagan kini sa publiko kinsay nakaila ni Oliver Estrada. Ulahing address niini dinha sa may Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Di sa may nakadungog niini, mga kasilinganan, mga kaila, or di ba ka ikaw, Sir Oliver Estrada mismo, nakadungog niining public service announcement, pakikutay lamang sa DSWD, sa lugar kung naasa ka karon. And aron mahatagan ka or matabangan ka sa DSWD, yung mo contact dito sa Labangon, Cebu City nga DSWD, or through contact number 0921-849-3654. Kinahanglan ang imuhang parental authority. Umikan kay ikaw ang giila nga mahan ni Francis Savis Noria, nga karon 7 years old na. Kaniadto, one day pa lang, gikan sa iyang pagkahimungso, gibiling kini sa magtiayon nga Marcianos Masangkay o Mary Jill Masangkay. Laning i-turn over sa DSWD. Og ang bata ipailawom kini sa legal abandonment kung dili ka motungha within 1 month gikan sa among public service announcement. And ang bata pwede na dayon siya maisuhan nga legally available for adoption base sa RA 11642. Alright, ang programang Tunog Pinoy hatod ka nato sa Jumai Ventures Corporation na nagbaligya og mga agri-vet supply dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Sila ang legit distributor sa Rich Made Feeds o Golden Harvest of Feeds. Dealers sila sa Bimeg, Ultrapak, Pilmico, Pigrulac, Uno Bugas, Veterinary Products, Con Veterinary Supply.
1: Di naman ni nakalang ikay darating.
0: O klasik-klasing mga lawog sa manok pansabong, accessories sa mga manok nga pangtari o uban pa. Hatag sila mga kabagting o wholesale price sa gustong mag-dealer. And what's good news here? Because free ang ilang technician. Ang Jumai Ventures Corporation na ay mga branch sa lungsod sa Mahayag, Molave, Dumingag, Josefina, Suminot, Mid Salip, ug Tukuran, Zamboanga del Sur. Yes, sa Dumingag, Zamboanga del Sur, ang ilahang tindahan na himutang atbang sa night market stage. Ug sa Tukuran, base lang ni Sako ang nakuha nga address sa mga lugar sa Tukuran na himutang sa Santo Niño. Ang Jumai Ventures Corporation, kasaligan nga nagbaligya og mga agri-vet supply. So, adto na, palit na mga kabagting. Lain pang miabag sa ato ang programa, ang AB Gadgets Pagadian City. Nangita baka mugbarato apang di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories. Ayun na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Yun na sila yung mga branches sa nagkadayang lungsod din ni Sakop Zamboanga del Sur o mga kasikbit nga probinsya. Pangitaan lang A, dayon B, dayon Gadgets. A, B, Gadgets. O na legit nga nagbaligya o mga cellphones. O kung sa pa'y gusto ninyo nga mga gadgets, mga computers, printers rather. A, B, Gadgets, cellphone mo. Sagot ko. 9:55 in the morning mga kabagting, and wala na tayo igong oras sa tupag panaguban. Nakangking salamat kaninyong tanan. Hanto na lamang karong Lunes pohon sa mga Taknog Station 9 to 10 a.m. sa Radio Bagting 756. This is your Ate Chang. Good morning. 90 days na lang mga kabagting, Pasko na.
2: Radio Bagting.

0: Radio Bang Bang.
1: Panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: nagpaminaw ka mo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXPZ, 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsipya ning dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Magpahing. Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: BBC Daglit Balita.
4: Kabag di gabalkada anyanan BBC Daglit Balita alas 10. Dagpas sa mga otoridad ang 43 anyos nga individual sa barangay Santonio Tukuran sa Buang del Sur. Human napagaw sa warrant of arrest pinagi sa 9th Municipal Trial Court in City sa 9th Judicial Region Labangan Tukuran na Labangan sa Buang del Sur nga pinisahan og May 27, 2021 gumikan sa kasang oral defamation na nga dunay bail bond girekomendar ng balor sa 3,000 pesos sa kasamtangan kinigibalog na sa Tukuran Municipal Police Station. BBC Daklit Balita alas 10, Bagting 17, Florence Ofima, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Magbating.

0: Radio Bagbag Ting.
1: September 10 is World Suicide Prevention Day. Kumusta ka? Kumusta ang taong mahalaga sa iyo? Minsan, hindi natin makikita ang bigat na dinadala ng isang tao. Kaya mahalagang makinig, kumustahin at maging handang tumulong. Ngayong World Suicide Prevention Day, tandaan natin na mahalaga ang bawat buhay. Kung ikaw o isang tao kilala mo ay nakakaranas ng matinding lungkot, kawalan ng pag-asa o nahihirapang harapin ang mga problema, huwag itong sarilinin. Makipag-usap sa taong pinagkakatiwalaan, lumapit sa isang mental health professional o humingi ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility. Makinig, kumustahin, tumulong, dahil ang simpleng pakikinig ay maaring maging unang hakbang tungo sa paghingi ng tulong at pagligtas ng buhay.
2: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Ping.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bad Bad Ping Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: BBC, taglit, balita.
5: Sa Bagting Kabalkada, ania na BBC, taglit balita, alas 11. Giyawag nila ni DTI Zamboanga del Sur Trade Promotions Officer Sherin Francisco o Zamboanga del Sur Tourism Operations Officer Juan Tiffany Bacanto ang publiko nga bisitahon ang Zamboanga del Sur Pavilion di nakadisplay ang mga produkto gikan sa Zamboanga del Sur. Matod pa sa opisyal, 25 kong mga exhibitors ang musalmot sa mong kalihukan na alang sa nagkalaing produkto ng pasundayag karong Oktobre 7 ngadto na sa 11 sa Zamboanga City. Samtang nakuusab kining kagayunan sa mga MSMEs aron mapaila sa kadaghanan na ang ilahang mga produkto. BBC Daklat Balita, alas 11, Bagting, 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
4: BBC Daklat Balita.
2: Radyo Bagting.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Bim.
1: Como a mim não, que sou hot.

0: Radio Bagbag.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Set Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa hitgan, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hitgan, moto napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan og Sed Liniment.
6: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Tangan siya Sed Liniment, wala gyud siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
10: family. Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawag Pagarian City Branch open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na magkatulog tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan.
5: Kauban si Lady Antonia.
6: Yeah! Agoy, grabe nang andam na magin mo diha ba? I welcome na usab sa itong programa ang Hudya ka sa kahanginan. Aniya na usab, Lady Antonia, mga kaudya ka ang magyaw-yaw sa inyong mga adlaw. Kumusta man ang inyuhang pagkamas-kamas di mga kaudyaka? Kumusta ang inyuhang pag hikay-hikay? O ba niya, Lady Antonia, sa atuang programang Hudyakas Kahanginan? Shout out sa mga naglanog-lanog na po, nagihimo, nagininiyo o kuan ha? Parte na sa inyuhang mga adlaw ha? Naanda na ba? Mura bitog, di ko sure, pero naiuban nga miingon ako nga sa ilang buluhaton matag-adlaw, ang pagpaminaw sa Hudyakas Kahanginan apil na sa ilahang diskarte. Oy, salamat ha. Murag nanda na ba? Kana bitong literal ninyo nga pagpamahaw. Unya mag manilegs gawas. Literal nga paniod to. Unya mag lihok-lihok dito sa gawas. Literal ninyo nga pagpanglabas sa matagsimana baka ha. O pagpanglimpyo. Usa na po dang Hudyakas Kahanginan ang inyuhang agihimo nga background mga kaudyaka. Ubanay ko ninyo ha kay
7: nakakaloka.
6: Nakakaloka talaga ang mga pangyayari ngayon mga kaudyaka ba? Grabe. Dili na koy. Ingon pa nila, awata ra guto Antonia tong babae nga nabunalag helmet Antonia. Ha, di na koy. Himo makalit og chipmunks ba nga nasapna na ba? Ana dai buhaton mga kaudyaka kung medyo masapna na ta mga kaudyaka, mura tag nasa ni iban bitaw. Pa, ay sakit sa mamawa ko kay ila ninyo. Taka-taka lang yun mo di haba. Pinaana dai kin kaysa mo nganong kaila mo nako, kinsa dai ka? Wala mo niya, oy. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time mo, podyaka, ha? Masin mo yung mga pa-joke time di mga kodyaka nga ka na pong makakatawa ta, di takin magkaligot-got, maglagot ta, oy. Lahi nang maglagot mga kodyaka sa magkatawa mga kodyaka, ha? Masin ba yung kuha na? Inyo na nang gihimo nga kuhan mga kodyaka, ha? Gihimo na po na ninyo nga kanang sumbanan sa inyohang panglaw-adlaw. Ang kalagot, dala kalipay, kalipay, dala kalagot. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time og paudya ka. Kay naa na po si Lady Antonia. Dali ra kayo ba? Dali ra kayong uras mga kaudya ka. Dali ra kayo ang atuang adlaw. Kay bago pa kita naghimamat sa akong programa, miaging adlaw, karon naa na po ta nagyaw-yaw ba? Pas-pas kayo, oy! Bitaw sa tuang mga nagdiskarte gihapon sa panginabuhi karong orasa. Nagkamas-kamas gihapon dyan sa kadalanan. Ug-asa man mo nanukad karon mga kaudyaka. Shoutout dyan kaninyong tanan sa mga nagamit at sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Maayong pagpaminaw dyan ka natong tanan. Ang uban kay ayha pamiadto sa kuan mga kaudyaka. Ayak pamuat to dito sa mga parmasya. Aron na masuta kung unsa ba yun ka-epektibo ang MemoSmart Syrup, MemoSmart Capsule, Verticure Capsule, ang atuang Nature's Gift Purple Corn Coffee, atong Nerveflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Inana kanindo, perteg yung dalias panahon mga kaudyaka. Tingala ka na lang Pasko na. Oh, dali ra kaayo, Pasko o Pasmo ba? Pasko o Pasmo, Antonia? Eh, po pa Pasmo, eh? Maniguro ta nga panahon sa kuan mga kaudyaka, panahon dito sa, kung sa itawag ana, panahon sa Pamasko na, kita yung mga kuot-kuot mga kaudyaka. Okay, kung niaging tuig mga kaudyaka, namos yung nanilingan mo sa Pasko, bisan pag muingon yung silingan, nga okay lang ang Pamasko mo, di gita ng panahon, kaya posible mabago ilang batasan. Basili bakon mo ba mayon nga na ano po ding igo na mamasko diri o unang panigoro mo diyan nga maka tiyam-tiyam ta kinaugalingon sa atong tagsa-tagsa ka mga o sa mga atong mga lamisa diba ay sa atong mga nanay mga tatay gadokwa manon ko sa kong nainom nga kape oy meaning nindot siya nga kape. Kaya di, di namay mga kape, mga kaudyaka nga pakatulgon, ay kanang di ka pakatulgon. Kanila hinig ang kape, kaya sa nangapi ka, kaya panghuyab ka. Tsada siya, kaya maka, mahimbing, yapon yung mong pagtulog. Ba? Shout out po sa to ang mga tindirog, tindira. Shout out ko no sila, mga kaudyaka. Onya, naglanog-lanog ta mga kaudyaka, karong panahon na ha, muna siyang panganli, ginadapat inyo panganlan. Inyong mga ginikanan, butangi, ginagaan, inyong lulog, lola, auntie, uncle, samutin inyong mga uyab. Diba si Mura hinungdan, mga kaudyakag, bulagan ka, kay di ni mo mapanganlan, kay daghanday sila. Ay, ay, ay! Patukaran tamog sunata, kay daghan man na kuhan sa kuang, o daghan man na, ubay-ubay, mga lakapin kong kulang po ni ang na download sa mong technician, makakonsumo sa tanig yung sakabulan. Ha? Munang kamo, isayaw ninyo mga kaudyaka. Isayaw ninyo para malimta na inyong mga problema diya mga kaudyaka. Sa katong mga first time, nga nakagamit sa itong mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation, nakaangkog kaayuhan. Ako ihatag sa inyong contact number para pwede kayo mo magtestimonya. O niya, syempre na sila kaugalingong FB page, Nature's Gift Marketing Corporation. O balin yos, Lady Antonia! Mubalik rako, kiay na!

0: 마지막이 가온 뭐? 개가 온 뭐? 개가 온 거? 나 운수하는 마누. 샤우타운서 도망가 아까 바탕 뭔가 바랑가이리야 하? 어, ato ginang subaybayan ang ato mga anak, mga kaudyaka, labi na ginmugamit sa social media, ha? Huwag kita kabalo, mga kaudyaka, kung unsay mga matuplokan nila, kung unsay lang maistorya, mga kaudyaka, huwag monitor gikan sa ato ang mga ginikanan. Ha, bantayan gina ninyo. Kaya ba siya unsay na ikikao nila, mga kaudyaka, di na, na! Ay, shout out ya kaninyo, labi na gyud sa mga naghikay na karon, unya kamulo na og digamo. Di background ang atong programa ang uban intawon, di kapoy pa intawon, nagsakay, nagcommute pa pauli sa ilang Pinoyanan, ang uban padulong pud sa ilang trabahuan. Nag background sudyakas kahanginan kaubas Lady Antonia. Speaking of kakapoy, natay gitawag ang Nerflex capsule ha. Una gini na ko i-mention kay daghang mga workers nga kapaminaw sa itong programa, mga trabahante ba? Ang uban ng tawon mga kaudyaka kay usahay gusto dili mo duty pagkaugma. Kay naglain ang paminaw sa batasan. Hindi mo dahil kalawasan, batasan mo dahil. Anay mga panahon nga luya itong lawas mga kaudyaka, oy? Anay mga panahon mga kaudyaka nga makaingon ta nga mundang sa ko siguro tag trabaho ba? Ang problema, ang pangutana po, mundang butag pangaon, ane? Munang kugi, kita karong mga panahon na mga kaudyaka, lawas ray puhunan. Munang proteksyonan na to atong kalawasan, kaya dili pwede nga mang manguan ta mga kaudyaka, manugo, tas uban. Kinsa bagay tao karon be? Nga sugoon ni mo nga siya mo trabaho, pero ikaw ang magdawat sa iyang sweldo. Nay nangutana diri mga kaudyaka asa nato mapalit ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit sa mga butika nga naa duol sa inyong mga lugar. Puslan man mga kaudyaka nga naa sa mga butika, pangutana mo diyan sa mga butika nga nasa inyong lugar kung nabay available produkto sama sa Nature's Gift Vision Pro Capsule. O, para rabanis mga halap ang pananaw. Baka ang yang mata sigig luha-luha. Baka mga kaudyaka, kanang, unsay tawag ana, nagproblema kasi imong mata mga kaudyaka kay, kanang gapangatol, o niya hapdos, o niya gapamula, irritated imong mga mata. Gamit mo sa kitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule, tagpila, DC8 per capsule. Munang the best kay mga kaudyaka nga ati manon nato atong mata. Ati manon yun nato atong mata. Presi Amis Jimenez Matugas Alto Joanna Flor makawakas kakapoy ma'am. Di ba? Aga syempre po kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule nga mapalit sa mga butika. Kay produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Makatabas pagpalambos mas komportable mas klarong pananaw labi na sa mga idaran. Pero may gagamit og cellphone, pero may gagamit og gadget. Inana siya mga kaudyaka. Munang paniguro, ginintahan mo ha, gatiman sa inyong mga mata. Okay mo kalimot, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Hilig kag kape? Gusto ka mainog kape? Gusto kang imong kape healthy og taas og antioxidants? Gusto ka imong kape nga makaprotekta sa imong kasing-kasing atay kidney og nerves? Gusto ka imong kape makabawas kag tarong? Gusto ba ka imong kape nga walay added sugar? Hala ka! Pagkape na pinaagis Nature's Gay Purple Corn Coffee. Usa ni siya sa matang sa kape nga dako kay makapamatag yun sa imuhang kinabuhi mga kaudyaka. Okay na may usahay mga kaudyaka nga kapaniguro in tawon ka nga muasinso mga kaudyaka pero ang problema di giyod kay guwapa rakuno ka pero why diskarte? Walang usa ka adla makaampo na lang ha. Lord, bisag utok na lang ang mag-glow up na ako, biay na ning nawunga. Hala, oy! Ana siya mga kaudyaka. Ang kanibitong gitawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee. Namag rin siya yung natural sweetener, na siya stevia. Ang gigamit nga pampanamis, ani stevia. Stevia nga, dali ira kaayo mga kaudyaka, bitaw. Oh, dali ra kayong makapalami sa imong panlasa. Dahil mga panlasa, mga kodyaka, wataganahi.
1: Aloha.
0: O, oh, napoy mga, dahil mga kape, mga kodyaka bang, matingala ta ba kayo manimahong ok-ok ang lasa ba? Yung lasa ba kayo murang ok-ok? Kundi kayo wani mo na takluba na imuhang sudanan sa kape ni sok-sok ang ok-ok. Nanaunsa naman naman. Aga, syempre po, ang kaning... Huwag makay kabalakan kay ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Plastar makainis siya pagka butang sa sachet, mga kaudyaka. No? Kanang gusto kag lamian nga kape, mga kaudyaka, nga sos makaingon jog kag with mangosteen, barley grass, psyllium husk powder, og stevia sos! Ako na lang yun nalipay guna-una, mga kaudyaka. Nga nung muna imong gi og testingan nga kape ning produktos Nature's Gift Marketing Corporation. Grabe kalami ni nga kape, mga kadyaka. Oy, basta lagi lami kay ibangon matag adlaw. Nabi mga panahon, mga kadyaka, di ka ganag bangon. Kay sa pagbangon pa lang nimo, gatubang nakasdagway nimo. Moingon din ka. Ay, naanasad, bangon nasad ta. Unya mo, gyapon ning dagwaya, tumatubang sa amin. Ah, shout out diri Diversion Road Furniture. James Cristobal, asa man ang lugar? Pagsaba mo nga ng lugar, kadagan diversion karon. Oh, pagkuhan mo dya, kung mag-shoutout, bumutangin ninyong lugar, naunsa naman noon, hindi man ato maplastar yung lokasyon. Oh, inana ato mga produkto, mga kadyaka, the best kay para sa inyo ha, basta ka muna'y bahala ha, kaya ako na may gayaw-yaw diri, lisod po ako pa'y mupalit ninyo. Tagpila ng kape, Antonia, 35 per sachet. Kanang di ka kalibang di mga kodyaka, kusog ka mukhaon nun niya, kusog ka mamista, di ka kalibang? Uy, pangapin, tawon, ay. Gimingaw, biyakuhan na imong kasabaan, Lods. Need lang yun ta magbinutan kay kaning layo-layo patong sweldo, bugat makay ang luwag, Lods, pero gapit na kay perteng gaan na. Joke time! Gikan ni Alex taga-Malalag. Man adapit ng Malalag. Shout out taga Malalag ha. Ay be mo katagak niya ha. Ay malaglag mo na ito. Usa kuno kaadlaw ni ana mga kaudyaka. Naunsa naman gaduka gapangyong gapanghuy ab naman noon taan eh. Klaro ra ba kaya kung dagway si Ipilay mga ganganga gapang uli. Osa kuno kaadlaw ni Ana, mga kaudyaka. Dito sa eskwilahan. Ningon ilang ma'am. Okay, class. Aduna ako'y pangutana kaninyo, mga class. Aduna ako'y pangutana kaninyo. Ma'am, unsa man na, ma'am? Since history ang atong isgutan, history ang atong hisgutan. Mauni ang akong pangutana sa inyo kung nag-study ba gid mo mga class. Okay, katun niya, tindog din niya. Yes, ma'am. Okay, akong pangutana. Kinsa ang nagpatay kay Magellan? Kinsa nagpatay ka Magellan? Hala, wala na ba kong kabalo, ma'am? Agoy, huwag hindi ka nag-study to niya, ha? Oh, ikaw to niya. Stand up! Wala na katubags to niya. Ang akong pangutana, kinsay nagpatay kang Magellan. niyo? Hinahinag tindog sa tonyo. Kinsay nagpatay ka Magellan, tonyo, kasi tonyo wa makatubag. Kinsay nagpatay ka Magellan? Hala, ma'am. Labaw ko kabaluan na mamoy. Binuang manak. Hala, ma'am. Ay, yung kong. Hala, ma'am. Huwag yung kong kabaluan na mamoy. Hala, dili man to. Basin to aspika section, ma'am. Huwag ko kaila, ma'am. Basin to aspika section.
1: Nakakalok.
0: Unsa na nira. Study-study po doy pag may time. Pabalik ra po si Lady Antonia, mga kahangin noon!

kaninda sunata ba ay makaki ay makadisco man sa daan. Grabe po mukha man hindi mo ni sayaw ato. Grabe na biyang ipot na to pinangitag sunata para mga kiay pun mudiya. Wow, good ka kiay mga kaudyaka kiay. Bisan di mo kabalog sayaw mga kaudyaka pangiay pun mo oy. Di kasi pangilay ang hiwi na yung kailay. Shout out dyan kaninyo basi na lipong-lipong na nastatayg nanay ha kay. Grabe naka walwal ang atuang sayaw. Grabe naka ikakuan mga kaudyaka. Oh, si kuya mura nagkitikite mo sayaw pero si lulog lola ang sinayawan mura ragi hapon og hinay ra nga chatcha ba mura gi islo mo. Shoutout may masada maguna mga kordyakang keki ay mo manalagsa ba kay para ba oh kay para kung tutalo ninyo inyong kwarta may bawa ninyo mas dako pag inyong tiyan. Sa connection nanton niya. Magsayaw mo ba para makita ninyo nga bisan unsa yung total sa yung kwarta mas dako gyud yung tiyan. Grabe po na mga kaudyaka ba? Bitaw natay gitawag mga kaudyaka ha Nature's Gift Verticure Capsule. Ang nakanindot aning Nature's Gift Verticure Capsule para pawa na si vertigo. Makatabang binis pagpakunod sa kahilo. Huwag ka na bitaw nga kahilo mo mga kaudyaka. Una ang inyong gabation mga kaudyaka, mura gatuyok ang kalibutan kundi ang kalibutan mo nituyok nimo. Duha ra kay kapaingnan ana. Nituyok ang kalibutan o ikaw mo nagtuyok-tuyok sa kalibutan. Nagdahili ang yuta bisan wa naglandslide, imo ra ring panan-aw gibertigo na di ay ka. Delikado oy. Delikado gyud kayo mga kaudyaka, muna siya nga labi na bitaw. Wa nimo wa ka na tagag pagtagad sa imong crush. Onya mura rin kag malipong skalagot kay giingnan siya sa iyang friend nga oy la day pwede raman god nga friends ra ta pero atong tinatawganay kay baby. Nagkaon na ka baby wala be kuan ani baby ha wala be mga dautan nga mga kuan baby ha basta kay ka akong pasabot baby friends ra ta baby ba. Pwede na ka nung mag-friends pa rin yung tinawagay kay baby. Bita mga kadyaka ba? Aga syempre po ang kaning Verticure Capsule DC 8 pesos per capsule. Paatuhod balikat ulo. Ay natin gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Syrup tag 200 pesos per bottle ni siya. Labi na itong mga anak ninyo mga kadyaka nga luyahon. Dali na makalimot. Sugoon ni mo malimtan dayon. Gusto mo nga bright ang future sa inyong anak? Memo Smart Syrup. Napotay gitawag mga kadyaka nga Memo Smart Capsule. O para katong mga limtanon diha makainumdom na. Kanya mas klaro ang panguna-una makatabang sa pagpaligon sa tong memorya. Tag 20 pesos per capsule. O mo na siya tong mga produkto mga kadyaka ha? Pila po ng Memo Smart Syrup nga pangbata Antonia. Sus barato ra kaayo. 200 pesos per botelya. 200 pesos per botelya. At tumuaman mo, mangutana na po mo ang magpalit. Pangita mo mga parmasya dyan sa inyong dool ina namoy Nature's Gift Memo Smart Syrup. I-mention ninyo ang Nature's Gift, ha? I-mention ninyo ang Nature's Gift kay mo man ay brand yun niya, Nature's Gift Memo Smart Syrup. Basta kay ang tanan nato mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit sa mga butika nga na dyan sa inyong dool. Siyempre, kini nga oras, kini nga programa. Gatod ka na mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticure Capsule, and Nerflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule, o Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini, si Lady Antonia para sa programa Hodiakas!

0: Fantastic. Radio Magbating.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar, ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Kaman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-take na ako ng doha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo.
3: Uh-huh.
2: Nigawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
3: Ah.
4: Asin?
3: Okay.
2: Uh-huh.
3: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo. Uh-huh.
3: Aha.
2: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like

0: og sed liniment oil.
1: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
0: Dili po, doy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
1: Wow! Mga pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
0: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Radio Magbating. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Gentlemen.
1: Radio Magbating.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: September is Childhood Cancer Awareness Month. Isang paalala na ang maagang pagtuklas ng cancer sa mga bata ay mahalagang hakbanga upang mapabuti ang kanilang pagkakataong gumaling at magkaroon ng mas malusog na kinabukasan. Maging mapagmatsyag sa mga posibleng senyales tulad ng matagal o pabalik-balik na lagnat, hindi may paliwanag na pamumutla, panghihina, pagbaba ng timbanga, madaling pagkakaroon ng pasa o bukol at pamamaga sa katawan. Kung may napapansing hindi pangkaraniwang sintomas, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center, rural health unit o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Sama-sama nating palakasin ang kamalayan at suporta para sa mga batang lumalaban sa cancer at kanilang mga pamilya. Magpatingin agad para sa mas ligtas, mas malusog na kinabukasan ng ating mga anak.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: September is Generics Awareness Month. Alam mo ba na hindi kailangang mahal ang gamot para maging epektibo? Ang generic medicines ay may parehong aktibong sangkap at therapeutic effect gaya ng katumbas nitong branded medicine at maaari itong maging mas abot-kaya. Sa pagpili ng gamot, huwag presyo or brand name lamang ang tingnan. Alamin ang generic name at kumonsulta sa doktor o pharmacist upang matiyak na ang gamot ay angkop para sa iyong kondisyon. Mahalaga ring sundin ang resita at tamang paraan ng pag-inom ng gamot. Huwag mag-self-medicate or basta-basta magpalit ng gamot nang walang payo ng health professional. Ngayong Generics Awareness Month, maging wise, responsable at mapanuri sa pag-inom ng gamot.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidorias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sa maayong pamilawas.
1: Sedpanyawan Coffee Mix ug Sedpanyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika. Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC.lit.lit. Balita.
5: Mayong hapon mga kabagting ug kabalkada, sanay ang Daklit Balita Launa. Gikordonan sa mga otoridad ang usa ka bahin sa Provincial Road sa Sitio Banawan, Barangay Manaulanan, Tugunan, SJ Bar, mag-uhay lang. Human makitaan sa mga residente ang duha ka rifle grenades. Matod sa Tugunan Municipal Police Station, gilayo nilang itubag ang report og nakikoordinate sa Explosive Ordnance Disposal Team alang sa hustong pag-inspeksyon og luwas nga pagkakuha sa maong mga butang. Padayon ang investigasyon aron may balaan kung giun sa pag-abot sa maong mga butang sa lugar kung adunay kalambigitan sa mga miaging insidente sa maong barangay. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Launa. Ako si Bagting 27 Daryang Ikat, ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
8: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kung mo ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukal karon nga, nagparagis na ko, dita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga, Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya unto mo pa inom na ko. 3 times ini kapi gyud ko na paradis gila gila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
7: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
10: Paragis Bilabila.
9: Paragis Bilabila.
11: Ta ta ta ta ta.
3: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
10: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh no.
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Radio Magbating.
1: First week of September is National Epilepsy Awareness Week. Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan maaaring makaranas ang isang tao ng paulit-ulit na seizure o convulsion. Maaari itong magdulot ng pangingisay, pagkawala ng malay o biglaang pagkawala ng kontrol sa katawan. Tandaan, hindi nakakahawa ang epilepsy. Kung may taong nagsiseizure, ilagay siya sa ligtas na lugar. Alisin ang mga bagay na maaaring makasakit sa kanya at huwag maglagay ng kahit ano sa kanyang bibig. Kung ang seizure ay tumagal ng higit sa 5 minuto, humingi agad ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar.
2: Zen Living Testimonies. Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan tungod karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
2: Living Testimonies.
4: Panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Rag Radio Magbating.

0: oras a la una y media.
1: Radio Bagbagin.
2: Handuraon na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya!

0: ang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup. O niya, napod na siya ay kinini ang kapsul. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Kamubalak na yun ko. Uban akong buutan og pinili. Ipunting sa imong pamilya ang pagmahal og pagbati. Biyai ang bisyo ayaw pagpagahi-gahi. Kaysa kaulahian, makadaot ka na sa imong kinabuhi. Asa naman ang imong saad og ipanumpaan? Ako imong mahalon og unungan. Imo akong gipasagdan sa tanan sa pag-amuma sa atong mga kabataan. Huna-huna abaya ang mga bata, hapit na sila mo eskwela. Alang sa umaabot nga adlaw, makakat-on musuwat og mubasa. Nagginahanglan sila sa atong pag-agak og pag-amuma. Musa ihatag ang imong responsibilidad kanila. Bugat ang akong gipas-an nga baligyaon. Unta ako imong abagan sa pagpahigayon. Kini ako pang isuroy sa kabalayan karundayon para doon na kita ikapalit og bugas nga pagkakanon. Kami imong ipalaya sa atong Pinoyanan para magmalipayon kasi mong bisyo nga dili mapugnan. Usaw na lang kung sa sakit ka hingdas magan, kinsa ang musapwa nga ikaw mismo sayod nga wa kay hinungdan. Pagando sa asawa, wala unaw-naa sa bana. Nang labada, naninda, nangguna o nanapaspa. Lamang mabuhi ang pamilya o makaiskwila. Mokini ang pag-anto sa akong kinabuhi, nagpaapo pa. Adios na lang mga minahal kong timos. Naupos na akong pailob o kahiubos. May pasiguro sa liog ako magbugkos. Aron kining tanan, makasakit matapos. Yangad ako sa langit. Kauna-una nga ang pagkutos kinabuhi na kong sa. Ang Ginoo, nagpahulam ka nato sa atong kinabuhi. Ang Ginoo sab, adunay katungod nga mubawi. Alang to kaninyong tanan sa Tudling sa Mga Garay.

0: Uy! Ikaw lang. Ikaw lang yun. Yung nagilain.
1: Atod kaninyo sa pinaka-the-best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Kamu ba? Kamu nga pagka-try sa Wonder Herbal Oil? Basi katuo mo nga, hyping rin na, oh, kabalo ka na, parihar na ta ng haplas. I-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag ka na nga tong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung parehara ba siya o dili. Oo, takita na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka-the best nga kuan haplas mga pinalangan ding paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oo, kay nindot ng maong haplas. Oo. Minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
2: Pangalan og kumpletong address.
3: Mayam Pedro sa sir, taga Santa Clara, Sambuanga, Sibugay.
2: Mm-hmm.
3: Akong kamot sir ba, kanang ridapit sa pulso sir, nai ka nang murag unod nga ligwa din. Kwansya sir ba, magngot-ngot bitaw siya sir?
2: Unsa na, dili na siya sis?
3: Dili sir, dayon. Akong ugangan sir, nagamit man siya ng Wonder Herbal Oil.
2: Mm-hmm.
3: Dayon, nangayo ko niya sir, din akong gihilot-hilot din.
2: Mm-hmm.
3: Nga plastan perme. Ala pagka, mga sunod guro to, si mana sir, pagta ang ako sa kong pulso sir, nawa na itong kuwan sir, itong ragjulin na hinbukol.
2: So, Wonder Herbal Oil ragyod ang imong gigamit?
3: Oo sir.
2: O niya, nawala itong ragga bukol-bukol di asimong kamot?
3: Oo sir, nawala. Karon sir, wala na gani. Plus na akong pulso sir, wala na. Salamat yun ko sa inyong produkto sir nga. Naadyo na kay nakatabang yun sa kong kamot nga. Na inibukol.
2: Mm-hmm.
3: Katong mga pegsunan ako nakadungog karon, magamit mo sa Wonder Herbal Oil kay epektibo jud kay siya, nindot kay siya gamiton.
1: Unana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero di epektibo ha eh. Kanang atong Wonder Animal Vital labaw na. Tura buhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vital. Ha? Oh, tingin niyo kana inyong mga baboy ni piske nagtambok baga kay kunod. Lami ay, lami humbaon. No? Oh, aniya kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, daghang itlog na dagko pag yun. Nindot gyud ang Wonder Animal Vital. Minawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vital.
4: Ako si Gilbert Cano sa nagpuyo sa Silaway Plak sa Bukaro Norte. Igamit sa Animal Vita, sa gigamit ako sa aking baboy. Wala ka magpuro sa baboy, ako nagigamit sa Animal Vita.
2: Mm-hmm.
4: Ito din yung pulos natin sa panganak niya. Sa unang panganak niya, may anak niya o dosi kabuhok.
2: Dosi kabuhok?
4: Anak niya, oh dosi.
2: Mm-hmm.
4: Mayroong anak, isa doon panganak niya. Nang anak siya, biskiti ka po, punas din na siya buhi, dagko, pinsog kayo. Ngayon, ang sad ka ron, animal biter, yapo na nga akong gigamit nila, kaya huwa man sila sakit-sakit, wala may ingo, purga-purga, wala, animal biter, yun akong gipatumatan sa ila. Nang magpasalamat yun ako, kaya karon, dagko na ang katong biskiti ka po, kaya ang tulo ka po, akong yata siya akong pagmangkot, kaya 14, makabuktoto siya akong anayon, kaya biskiti na sila ka po, nakaroon nga dagko, nakaroon, buros na po. Wala to sukat, wala na kong gamitin ng animal baita. Kato pa, naka-anak, titi, kinatasan niya, pulo, onsi, mura na.
2: So, nidaghan siya pag-amin sa animal baita?
4: Oo, nidaghan.
1: Amitin, Wonder Animal Baita, pero sigurado niya, Wonder Banaba Plus. Nakay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris. Lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? Ha, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
5: Ako di ay si Emeros Dilialon, taga Dalungdong, Joaquin Masyas, Sambuanga del Norte. Nakasulat ni Juan, aning Wonder Banaba Plus, Juan kog UTI, dihilampan biya ko ato ma'am, magtakig na, panugnaw na ba? Pero nakasulat sa Wonder Banaba Plus, na okay jud siya ma'am. Wala na jud ako ang sakit sa kilid, usagi po ko nga nakagamit, nga epektibo gid siya.
1: Unana kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Karay ko akong tulo ka mga anak, silang kay-kay, dir-dir, loy-loy, akong duha ka manghon. Lingling og Junjun og Istalani family, Gunato family og Lakandula family. Tanan nga naminaw dres purok dos. Malakapit og akong uyab, dengan salamat sa imong pagbasa nagpagaray si I.I. Istalani dres sa purok dos, malakapit. Pinamungahan kadingilan. Garay ko ako mga apo, Diasporok, Batangan, Valencia, sila si Kintoy, si Maymay, o Budzik, si Narilios. So, ang nagpagaray, ilang lulu boy, si Narilios. Salamat, Kuya Cardo. Mangayok ko sa klarong address kay Magpadako, o Balak, Rufina, Kabutiro, Tumunoy, Mualbual, Cebu. Sa among mga Ampong family Oranza, nagpagaray si Joel Ampong ng Hinatuan, Surigao del Sur. Salamat Kuya Carl sa pagbasa. Pilko tanang na minaw. Salamat Kuya. Ako de si Tatsuki Tagawao. May mong kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old, o niya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na. Kaya ang inyo naman pasangin lang na kaya nagkinabog malay. Vitron Drops na eh. Alam mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawa ni testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1 year old.
6: Kinsa gani ni ma'am?
7: Si Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan, Balinsya ma'am.
6: Ma'am, unsay mo experience ani atong Vitron Drops?
7: Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi sila ba, naglibo ko kung unsak, may painom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagbidi. Nga kay nakadugog mako sa Wonder Radio nga na ay Vitron, nagpalit akong banad ayun ako silang gitisingan. Hello yan sa Ginoo. Tapos kasi lahat ng time nga kung silang gipainom kay patong isa kay mahagwa na nimo siya, makatawa na siya. Maminaw sila sa imong tingog.
6: Alerto kayo. Kuan
7: mo tando-tando o alerto kay sila sa kuan. Ilang panghuna-huna ba? Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niyo sa Vitron Drops para himsog o glabsik ang inyong mga anak. Eh para sa ako, tripit akong anak, akong ginagamit, gigamitan ako sila. Since nga, gamay pa sila akong gigamitan o Vitron Drops.
1: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Itong mga kaigsuna na to, diyang namina. Vitron syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga lisod kayong patulogon, dugay matuog ba, sige lagduwa gadgets, i-Vitron syrup na nimo kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, unya, pili ang pagkaon, i-Vitron syrup na. Para po nga, dili daling magsakit ni mong anak, i-Vitron syrup.
8: Ako na si Junior Aslag, din sa Tumpagon.
1: Kumusta ang paggamit niyo sa Vitron syrup?
8: Ay, kaluigit sa Ginoo, maigit ang among pagkatulog o kapong pagkaon, kaya akong bata gani nga niwang, karon sampok na.
1: Mm-hmm.
8: Akong anak karon paskog na magdula, ay titing niwang atong wala pa magagamit sa Vitron.
1: Pili dal sa imong bata?
8: Wala pa mo 4 anos, 3 kapin pa. Kaya na may baligyan din ako, dahil nangumpli na siya kaya, doon na rin maligyan din sa Tumpagon.
1: Mm-hmm.
8: Yeah, may nagpalit.
1: So, kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
8: Okay na kayo, baskog na. Sige, nagpangayong kaon gani. Pagkupay naman ang kaon, kanuhan na mo kaon. Hindi ka sa panigto, nangayon sa kaon.
1: Salamat kayo sa Vitron syrup, ha?
8: Busa, nagpasalamat ko sa inyo, ha? Ang Kuya Carl nga, doon ay imog na sa Ginoo din sa Mindanao nga makatabang sa mga bata nga maluyahon.
1: Inana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron syrup. Ang Vitron tablet maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga luya ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron tablet ang atong gamitin. Aminawa, testimonya ni gagamit ng Vitron tablet.
9: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Balsawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, labi na sa kumbana nga nasakit, nga dili siya ganaan mukaon, dili siya makatulog. Nga, tungod sa Vitron tablet, makatulog na siya. Akong bana nga, gikan sa ospital, na-stroke na siya, di na siya katindog, niya, di siya kalakaw, niya, ayaw gani kay nakapalit ni Vitron tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakatindog-tindog na siya, unya, makalakaw-lakaw na siya, unya, ganahan na kay siya mukaon, tapos, ganahan na kay siya matulog, mauna nga, magpasalamat yun ni sa Vitron tablet, sir.
1: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Si Aljon Dainis sa Mahawak, Medellin, Cebu. Greet lang ko sa pinalanggang asawa nga si Regine de los Reyes. Kung mga anak si Clifford o Chloe. Salamat Kuya Carl and God bless your station. Baya ko ako mga anak sila si Mylene, Liufi, Vian, Ronilyn o si Liumen sa ako mga silingan Vic Victor. Liti Impasis, McQueen, Dio, Nanimbaya, si Fee Baculio sa Miranda, Manolo, Fortits. Karay ko pamilyang Salapi, nagpagaray Alberta Talma ng South Upi, Maguindanao. Salamat nga mibalik kasi imong tulumanong tuling sumagaray. Pagaray ko kang Dundun Aliguay, Joel Biray, Iking Covilias, Paul Kunsad, Junjun Lobreo. Pagaray Andrea Espinido sa Ampayon, Butuan City. Salamat kayo, no? Katong atong mga kaigsuunan bitaw nga mga hayblaron, ha? kay karong panahon na daghan pug aing mga tao nga mao nay gipangbati kanang taas kay ang blood pressure. Tungod siguro na sa pressure sa atoang katilingban karon og tungod pud sa pagkaon. Okay, ang ato mga pagkaon karon kay lahi na gid pud ba, di na gid parehas na adtong panahon bitaw nga. Ang mga pagkaon, presko nga utan, no, nya isda nga piningwitan sa Dublin sapa, no, ngayon na ba? Karon kay lahi na, daghan na kayong mga instant ka mga foods. Unang usahay, di na siya maayos sa imong panglawas, hinungdan sa imong pagtaas sa imong blood pressure. Kuan po, kanini ang mga tao karon di na kaayo ga kaon o gulay, kay karni-karni na yun, no? Pagin alang-alangon, katugin naghuboy-huboy sa katambok, no? Kira magin ang kuan god kanang tambok basta kay di lang nimo itulon. Ida. Mao nang mo gamit kag Wonder Cardio Care. Natay produkto ana ang RSB Life Care Marketing Incorporated. Natay produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Take note, kanang blood pressure nga problema nimo, tridor na. Maabot ang panahon, try doron ka na, muhiwi rag kalit imong naong, mautro rag kalit imong linakwan. Mauna ang prevention is always better than cure. Karon pa lang daan, mintras di pagin mo atake ng gitawag lag stroke, ha, kanang mas stroke, bitaw ka, mag-inom ka og Wonder Cardio Care. Take note sa pangalan ha, nasa RSV na. Nasa RSV Life Care Marketing Incorporated ng mga tindahan ang Wonder Cardio Care. Ha? Pero kung nakay almoranas, gamay manood ako, nakay colon problem. Kanang lisod sa pagbawas, sakit kong magbawas, nakay almoranas, ang atong Wonder Himoaid mo ay champion anak. Oh, natay Wonder Himoaid. Mo nang kapsula nga imong imnon para ipakupos ng imong almoranas. Daghan may pong problema anak karon. Oh, daghang mga tao nga, di lang yung kamutugan kay... Oh, mauaw man ka nga mutugaan nga na kay almoranas, no? Oh, pero naidaghan ka problema, ana. Oh, maunang kinanglan magamit ka og Wonder Himoaid. O na imong gamiton, ha? Wonder Himoaid. Napo na sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Napo na sa mga parmasya at butika. Dayon, katupong ato ang mga kaigsuunan nga sige lang taog kainitan, kaulanan. Kana bang imong trabaho, bitaw nga? Kana bitaw naka sa field, bitaw? Kung naka sa field works ba? Mainitan ka, maulanan ka, maabugan ka, unya, dali kay kasubawan, dali kay kahilantan. Ang imong gamiton, kanang ato ang produkto nga, Wonder C+. Kompleto ra ba na ron? Okay, na may drafts, naabot naman, so kompleto na. Oh, kung bata nga bago na tao, taman 1-year-old, imong paimnon o Wonder C+, datay drafts. Pero kanang imong anak nga duha katuig tamag 12 anyos, paimnon imo o Wonder C+, datay sirap. Pero kanang ikaw, 13 anyos pataas, apil na si nanay, tatay, lolo, lola, pag muna atong ikinahanglan, natay Wonder C+, nga kapsul. Muna ginainom nako. Ako kainom ko ng Wonder C+, nga kapsul kay... Sain, pumuli kaya ni atong kabisi, unya, napotay na kang ginatrabaho, usay, maulanan po ta, taliksikan po ta, mainitan po ta. Muna nga kinahanglan kita ng Wonder C+, mga pinalanggang tigpaminaw. Itong ginagamit kanang Wonder C+. Muna ito ang gamiton. So para sa bata nga mo'y pagkatao taman 1-year-old, natay Wonder C+ nga drops. Para sa mga bata nga duha katuig taman og 12 anyos, natay Wonder C+ nga sirap. Para sa mga 13 anyos pataas, apil si tatay, si nanay, si lulog, si lula, natay Wonder C+ nga kapsul. O kompleto, di ba? Usap may imong problema hon na lang, kompleto naman na. Wa naman kay angay problema hon. Katong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitawang kuan, kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha, kay bisan og herbal, pero di lang to ba? Kanang Wonder Herbal Coffee. Amin ang kapi ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitate. O niya, di po mo taas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggang digpaminaw. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Mo, kuana, mutunaw nag mga bad cholesterol. cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot good. Kanang Wonder Herbal Coffee. Naray lang ko akong mga pamilya sa Gidapawan, Marciliano Family, Tini Francia Family, Tablason Family. Nagpag-aray Mario Marciliano, accredited dealer ng Barangay Nanyo, Purok Upo, Panabo City. Shoutout sa akong kapatid, si Rowena Sindan Pamila, Sindan Rasia, Sindan Samida, Sindad Rihana, Sindad Norhan, Sindad Espesyal, ang ina ko si Ani Sindad. Balon kasalukuyan dyan sila sa Kabakan, USM, Plang Village 2. Greetings from Rasul Sindad ng Matilak. Mother Kabuntalan, request ako ng beautiful Sunday Sokran po. Thank you. Magaray po, Danisil Garciano, taga Dugmanon, San Isidro, Davao Oriental. Umusta lang ko sa pamilyang Inkarnasyon diya sa Kiuntod, San Fernando, Bugidnon, Patirnog, Inkarnasyon, Bibot, Tene, Sabaybay, Tigbao, San Carlos City, Negros Occidental. Bueno, atong hatagag pagtagad ng entry sa balak. Pinadaan ni Roma V. Sorinio, taga Bagtik, La Libertad, Negros Oriental. Ato ning atagag pagtagad ning titles balak naguruhan degree holder nga tambay. Mao ni ang iyahang title sa balak no nga pinada degree holder nga tambay. Ako ning hatagan og kinabuhi. Sakit hunahunaon ang pagkatambay. Wakay kahatag sa ginikanan bisan man lang ginagmay. Makasul trabaho kinahanglang suuray. Fresh graduate, pangitag 6 months work experience, kwartang tinigom na hurot lukat para requirements. Abi na kung makahumag eskwila, kalipay ang abot sa una-una. Kinabuhi mo tawhay na unta, malinaon o malipayon unta, panasa man dapit ang tawhay kung pagpangitag trabaho kabunlay. Kunwari gasyaping nindot tanahon sa mata, nangita na hiring sa matag tindahan o opisina. Abig sod sa bag, make up daw ang akong da. Apan di ay mga requirements nga naka-file, pirti pag yung daghana. Kada gabi, wakatub. Yunahuna ang ugma. Yun sa man pag-agi ang daghang pagsuway o kalisdanan, nagkadagma-dagma. Sa matagpultahan nga akong giabri, kanunay lang tubag, way bakante. Balik raon ni haskang sakita, pirting paita. Napay ingon-ingon nga tawagan raka. Maghulat ka sa adlaw sa gabi, sa maghinulat, magsiga na lang ang mata. Himan-himan gipalaom ra dayka. Giingon nga tawagan pero hangin ra ang da sa pulong nila. Bisag kun sa kalisod ang agian, di ko biyaan ang akong padulngan. Moabot kayo ng adlaw sa kasaulugan ang kalipay akong makitaan. Kada adlaw nga mulabay dunay pagbag-o. Ang kalisod karon ugma di na mao. Ang kugihan siguradong makabot ang damgo. Bisag kun sa pagkalayo ang adtuan, ang kalampusan moabot gayud kanako. Kung ginikana naghulat sa balay, naglaom nga makabot ang damgo. Kusab nagpadayon, bisan ko ng dalan, hugaw o bato. Sagun sa kalisod, di ko muhunong, di ko muatraso. E ang kalampusan na naa sa unahan, bisag unsa pa kalayo. Roma P. B. Sorinio, Bagtik, La Libertad, Negros Oriental, entry sa balak writing contest sa guluhan, degree holder nga tambay sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw sa tudling sa mga garay. Pero madun ako, ano mo ko yung oras? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: Radyo Magbating King. Oras, alas dos. Radyo
2: Magbating King. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katauhan sa pagadian.
3: Oras, ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Maayong hapon mga kabagting og kabalkada, sanay ang Daklit Balita alas dos. Hugtanong gikundina sa 6th Infantry Division ng Joint Task Force Central ang pagpatay sa 2 kasundalo sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte na itong Miyerkules sa gabi. Nanawagan namang grupo Gustisya alas sa mga sundalo samtang gipadayag sa ilang pasubo sa mga pamilya o kauban sa serbisyo. Padayon usab ang investigasyon aron mailhan ang mga sospek o mahibalaan ang motibo sa krimen. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alas dos. Ako si Bagting 27 Daryang Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
1: Radyo Magbating King.
6: It's a lucky Friday afternoon, mga kaloto. Welcome to the 2 PM edition of the PCSO Lottery Draw this September 25, 2026. Tuloy-tuloy pa rin ang saya, excitement at pagkakataong manalo. Kaya ihanda na ang inyong lotto tickets dahil in just a few minutes, sisimulan na natin ang magpapremyo. At para siguradong updated sa ating mga draw results, tumutok lamang sa IBC 13, DATV at sa ating official live streaming channel sa Facebook at YouTube. Good luck, everyone! Reminder to all, only players 18 years of age and above are allowed to play in any of the PCSO games, including STL and Scratch It. Play smart, play safe, and most importantly, play responsibly. To officially kick off today's draw, let us first welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public, together with our representatives from PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyong lahat. And to assist us with our 2 PM draw is our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Here at PCSO, fairness, integrity, and transparency remain at the heart of every lotto draw. That is why every morning we conduct pre-draw procedures to ensure that all equipment and processes are properly checked and verified. Now let's watch the highlights of these important preparations.
7: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
6: Lotto players, this is it. Get your tickets ready. Tara na. Let's play Lotto.

0: 2D Lotto players, kayo ang unang maglalaro at may chance ang manalo. Your 10 pesos can win 4,000 pesos kung magmatch ang two numbers ninyo sa winning combination in exact order. Available din ang Rambolito System Play wherein you can take home 2,000 pesos. Good luck, 2D Lotto players! At nakapili na ng 2D Lotto winning numbers. For the first number, we have 18. And the second number is 8. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw is 18 and 8 in exact order. Baka three numbers mo na ang next na mananalo, kaya stay tuned dahil game time ulit tayo after this short break.
1: Gusto mo ring manalo? Madali lang! Pumunta sa www.lotomatic.com/reward. Share the luck, earn more rewards! Pumunta lang sa profile, invite friends, i-share ang inyong referral code. Refer, earn, win! Get plus 1,000 gems and plus 500 gems kay friend! Scan more, earn more! Baka ikaw na ang susunod na winner! Kung nice maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nice to check ang ticket result, i-scan sa QR-matic! Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya!
0: Dito naman sa 3D Lotto, 4,500 pesos ang panalo pag nagmatch ang three numbers mo sa mapipiling winning combination in exact order. Available din ang Rambolito System Play kung saan 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. And just like 2D Lotto, 3D Lotto can be played every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. And there you have it, our 3D Lotto winning combination. The first number is 8. The second number is 1. And the third number is 1. Recapping our 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 8, 1, and 1 in exact order. Congrats!
2: Radyo Magbating!
3: Kini ang nahimong hinungdan sa paggawas og dako kaayong bato og sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Paman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ato. Itapos sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-tick ako ng hirapal kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng doha ka pad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
4: Oo. Ni gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
5: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako. Tulay, musman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at tunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Radio Magbating Ting.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman namang kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, patong hilahari ang lawas. Maglapag yun ko ato mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakakwat na, nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
8: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Ding tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
7: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
8: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
2: Fourth week of September is National Thyroid Cancer Awareness Week. May napapansin ka bang bukol o pamamaga sa iyong liig? Huwag itong baliwalain. Ang thyroid cancer ay isang ori ng cancer na nagsismula sa thyroid gland, isang maliit na glandula sa harap ng liig na tumutulong sa pagkontrol ng paggamit ng enerhiya ng ating katawan. Ilan sa mga maaaring senyalis ay bukol sa liig, pamamaga, hirap sa paglunok o hirap sa paghinga. Ngunit tandaan, hindi lahat ng bukol o sintomas ay cancer. Kaya kung may napansin kakaiba o pagbabago sa iyong liig, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at payo, dahil ang maagang pagkilos, mahalaga ang kalusugan.
3: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Radio, Radio. Radio. Bad, bad. Ping, ping.

0: Rádio Barbarim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: a las 3.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: BBC Taglit Balita.
1: Mayong hapon mga kabagting ug kabalkada, sanayan ang Daklit Balita Las Tres. Nagpahigayon ang BFAR Region 9 o distribution sa livelihood assistance alang sa DSIP Salt Production Project. Ngadto sa tawagan Muslim Christian Fish Fork Association, aron masuportaan og mapalig-on ang ilang salt production o panginabuhian. Tumong sa programa, ang paghatag og malungtarong oportunidad sa panginabuhi o pagpausbaw sa kita o kahimtang sa mga benepisyaryong mangingisda uban sa suporta sa BFAR Region 9 o mga lokal nga pangamhanan sa Pagadian City. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27, Daryang Ikataya ay sa Bell FM o Radio Bagting.
4: BBC Daklit Balita.
5: Radio Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og 4 katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o primahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch na may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
6: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
6: Opo, pero po na po pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
6: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, gayon po ay nawala na.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Set Living Testimonies.
9: Ang Sad Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ang makatabang sa pagkumbo sa imong high blood pressure.
10: Ako, Puriba ko, anak. Ang Kalin Panyawat Coffee, akong ginihintin kay high blood ako, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
9: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sad Marketing, ang Sad Panyawat Coffee Mix. Ug siya ang natabangan.
10: Sigurado gina. Kung taas imong lipid, mababa na siya. Jaime Verano.
8: Living Testimonies.
0: first week of September is Obesity Prevention Awareness Week. Hindi lang tungkol sa timbangang kalusugan, tungkol din ito sa ating mga nakagawian. Ang obesity o labis na katabaan ay maaaring magpataas ng panganib sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso at iba pang kondisyon. Kaya ngayong Obesity Prevention Awareness Week, simulan natin ang maliliit pero mahalagang pagbabago. Pumili ng mas masustansyang pagkain, bawasan ang matatamis at mamantikang pagkain at inumin, maging aktibo araw-araw at magkaroon ng sapat na tulog. Tandaan, hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Kumain ng tama, gumalaw ng mas madalas at alagaan ang kalusugan.
4: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Radyo Magbanting.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
0: Rock, rock, radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit, Balita.
5: Kabalikada, anyan ang BBC Daklat Balita alas 4. Mukaba sa 681 ka barangay gikan sa Balisayas kalungsod, lagip ang Pagadian City ang gikatakda makabenepisyo sa dugang nga pundo ubos sa bawat barangay makikinabang program. Tumong sa programa nga mapalig-on ang kapasidad sa mga barangay sa papatuman sa maparilidad nga proyekto alang sa komunidad, lakip ang tabang sa edukasyon. Pinaagi sa BBM program, gilauman nga mas mapalambo ang mga proyekto o direktang makatubag sa panginahanglanon sa mga residente. BBC Dakit Balita alas 4, Bagting 17, Florence Fima, maayong hapon.
4: BBC Dakit Balita.
2: Radio Bagting.

panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio.

0: Radio Magbating.
1: Said Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
2: Kuntian man ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Kiingnan ko gupirahan.
1: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
2: Naginom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman po sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
1: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak, magaling!
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
3: Ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1 Hardware.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Ningin sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gikan siya sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Batbang Ping.
1: 2 days, wala dyan ko kahuna-huna nga, naday ko'y said. Sumoto nga akong gibubo sa ako ang kuko nga perting hubaga.
2: Mm-hmm.
1: Nga perting yung pagkasakita as in. Dayon, pagkaugma sir, as in, believe it or not, nawala na ang kasakit. I am DJ Molly, Ami Duyag Pakarat of Radio Bisdak Pagadian.
3: Lisod kayo kung kita dunay mga pagpangabuso sa tong lawas. Sama sa bisyo, walay pagpili sa mga pagkaon, huwag disiplina sa kaugalingon. Hayan nga ang atong kidney, maguba. O kung kini magpadayon, posible ang kidney failure. Apan, karon mamahimo na natong maampingan ang atong mga kidneys. Pinaagi kini sa tabang sa Kogon, sa SET Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa Kogon plant, banaba o panyawan herb, na pamatud-ang makatabang og dako sa atong kidneys. SET Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas. Bus Kogon.
4: A quality product of SED Marketing Incorporated. Mapalita ka ron sa mga butika.
5: Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Panyawan Plus Capsule, SED Panyawan with Garlic Capsule, SED Kogon Capsule, SED Liniment Oil, SED Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity with Glutathione Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
6: Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi?
7: Simple lang kayo. Duha ra akong gipangandoy nga makabaton kong buutan o gwapang asawa.
8: Yanong pangandoy, yanong ating uha nga misangpot sa laong nga kahiubos.
9: Kunay gugmaon lang kunay mo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainilas sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
7: Ako lang siya. Ako ang tinuod nga nahigugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
10: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
7: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha.

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y may pasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulliat Nacorda. Spinner, Aldwin Nacorda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated. Just

0: o ganon sa sumpay niya itong sugilanon ng naguluhan. Ang magic ni Bruja. You're my fantasy. Huwag naibawasad ka. Nga art lang ni. Labi na sa sama na mo nga na aning maong negosyo. Hiling mi sa art. Mabitaw nga na ami-ani kay Mibawming mutanaw og art. Sama sa imong trabaho nga among gitanyag nimo. Art na siya. Mga huwag tangan si mong unahuna ang bati.
1: Kuan, di man tingali ka makabasal na ko kung ingon anang akong reaksyon. Nahibaw ka kung unsa lang ko.
0: Huwag akong pahimusla ng higayon mo ba? Bumaday na akaroon si mong unahuna.
1: Sama na mong mga pobre. Labi na sa sama na kong babae. Di nakalikayan nga monay mo santop sa mong unahuna.
0: Kanatungod kay para ninyo mapahimuslaan ni siya gayon mo ba?
1: Kwan, kanang...
0: Eh, naguna-una pa. Di na tinuod. Mahimo nang na. Pero, dili tanan. Doon na sa itinod anay nga mutabang. Wala ko huy pa ang akong kaugalingong trompita pero ingon ko niya na. Huwag na ba unang di na ka maghuna-una nga pobre ka?
1: Ha? Unsa imong ipasabot?
0: Hapit na maabot ang adlaw nga mahimo na nimo ang imong gusto.
1: Ha?
0: Kunaan ka lang uban ako, mabulahan ka.
1: Ha?
0: Layo ka og maabot, Shane. Di man ikana.

0: kanina pa kang waiting hoting hoti ha. Nabot na lang ta din sa bahay. O wag kay tingog-tingog.
1: Ang tinood, wag ko mahibaog kung sa'yo ko isulte.
0: Gilainan ka na ba nako?
1: Ha? Kuan.
0: Nagkasapot ko. Gamuon na imong giyon auna. Kaya dili kasagaran sa usa ka babae nga mo'y musulti sa iyang gibati nga to sa usa ka lalaki. Pero, dili man tingalilain kung ang babae ang musulti, di ba? Igulan na akong gipadayag ang tinuod. O, naibaw na ka sa kong kinaiya. Prank ako. O, dili ko makapaabot nga muabot ang higayon nga ikaw pa ang musulti nako nga nakagusto ka nako. Kaya naibaw ko. Imposible sa nanimong buhaton.
1: Ang tinuod, nauwaw lang ko sa kong kaugalingon nga naguna-una. Naibaw ko nga dili ko angay nimo. O ito, angay nga imong isulti nako. Mahimo tingali sa sama nimo kahimtang.
0: Kanaray rason?
1: Oo. Ha?
0: Nga sa ato pa. Kung sama pa lang di ka, kadato sama nako. Okay ra ka?
1: Di man tingali gihapon na matawag nga nga okay, tungod kay babae ka. Pero bumindahan na lang kay parehas man nimo.
0: Nabago di kipili ang gugma.
1: Kwan, sa mga sugilanon, sama sa mga salida sa sini, naanak na klase sa istorya. Pero di na mahitabok sa tinuod niya ginabuhi.
0: O niya, karon kay nahitabok man nimo. Muingon ka lang gihapon niya imposible.
1: Kalimti na lang na.
0: Unsa? Unsa yung ipasabot?
1: Reyna, nadahalan kasi mong gipati. Di na makayo ni mo. Ayoko yung mga katawaan kasi mong makaila.
0: Unsa?
1: Iyaw pagkauwawi ang imong pamilya. Di ko gusto nga inig-abot sa panahon nga makaamgo na ka. Di hapan ni mo batiyon nga mauwaw ka. Di ka lang makamaumupugong sa imong kaugalingon. O ayaw huwata nga uwahin na ka makaamgo na usa ka pagpakabuang imong kibukat. Naibaw ko nga muabot ang adlaw nga magbasol ka lang.
0: Nagkasiguro ko nga dili ka na muabot ang maong adlaw, Randy.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, huwag niya akong gigamit. Kugon ra yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Zed Health Report.
2: Health Report. Ang asawa ni Noel Dumalagan, diabetic, iyang ipainom sa Zed Panyawan Plus with mangosteen. Miubos ang sugar ni ini.
5: Diabetic siya. Pagkuhan sa dugo is 485 bitang iyang sugar. Motong nagpalit yung ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gitip time sa digit ako siya. Wala lang iabot o 1 week. Nakita na ko ang alibyo sa misis. Karon, kalawin sa Ginoo, okay na gitang iyang pamati.
2: Zed Panyawan Plus with mangosteen. Ang milagrosong kapsula. A quality product of Zed Marketing Incorporated.

0: kahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Kung natuo ka, ngawa ko mahibaw sa kong gibuhat, nasayop ka. Uwa ko matugni atong higayuna di ang ako kinigibuhat. Ug tin-aw ang akong pangisip sa diyan na kaw-

ayuda ni yung gihimo. Lain akong saboteng ako na obserbahan nila. May samot lang akong pagduda ni yung gibuhat.

0: Nga no, gingon na kurat man kang nakakita na ka.
1: Wala ko magdahom nga naa ka diha. Nanasad ka. Nga tutok naman sa ganako.
0: Kapilan ako makamatikod nga nag-abot ni mo. Dugay kakaing manaw sa sakyanan. Kaya nga naman?
1: Nagsulti lang, May.
0: Sala may inyong gistoryahan. Wala din na mauman. Samtang nagadagan pa sakyanan pa ingon din, ha? Saman? Importante gayon?
1: Nakasabot ko sa buti mo ipasabot. Mag-ilis doon ako.
0: To anasad. Walk out na sad. Nagdodagid ko.

0: Tingali, nagtuo ka lang ordinaryo rin nga itong pagpanahon sa gawa, sumsa.
1: Kaya nga naman di ay.
0: Ako naghihimo tungkod kay gusto ko mahibawasan sa imong istorya.
1: Ha?
0: Kung magkahibawaan ay nata sa atong personal ng mga istorya, tingali, o na ganay sinugdanan nga magkasuod at agmayo, di ba? Pero limitado man kakayo sa iyong isulti. Ako lang kanaw na yung nag-istorya, samtang ikaw, hilom lang.
1: Huwag man tingali ko yung daghan nga ikasulti bahin ako. Lahin ninyong mga dato nga daghan mo o maayong ikasulti.
0: Di na tinood. Parehas naman ta. Bisan ano sa ito estados kinabuhi, doon nag itay mga istorya. Og, mausulunta na ay akong ipaabot ngayon may isulti din ako.
1: Ayaw na lang. Mauhaw ko.
0: Hmm? Nganong mauhaw ka?
1: Naibawa na ka. Kami mga popre, huwag may ikapanghambog. Huwag may ikasulti nga nindot.
0: Huwag ko magpaabot nga manghambog ka. Huwag isa ko ganahan maminaw o ganahan ang istorya. Labaw na nga, di ko matuo nga pulos na lang bati ang inyong istorya.
1: Wasat ko mahibaw kung unsay akong iistorya ni mo.
0: Ingon ani na lang. Ako na lang ang mangutana ni mo.
1: Sige, unsa man na.
0: Doon na ka na boyfriend?
1: Ha?
0: Ingon ani na lang. Ako na lang ang mutagan, ha?
1: Ha? Unsa may imuntagan?
0: Tingali, wag ka pa'y boyfriend.
1: Nga na nakasulti man ka, ana?
0: Tungod sa ako nakita ni mo, nga halos di ka putingog. Siguro, manggiuwaon ka kayo. Kung malagmit, dili ka kayo magkiksulti, labi na huwag na lalaki.
1: Kuan, kanang...
0: Sakto ko, di ba?
1: Nasayop ka. Doon ako hinigog mo.
0: Mau ba? kung mau. Makaingon ko nga. Bulahan kayo siya.
1: Mau ba?
0: Kawas nga. Guwapa ka kayo. Maklaro pag yun ka. Buutan ka.

0: Dunay sakyanan may hunong sa unahan. Karon pa ko makakita ang sakyanan. Basig mauna niya ang gingon nga may hatod niya. Ayoko niya akong tanaw. Oh, naay may abli sa putahan. Si Shin? Siya lang nanaog? Mauday na iyang gingon. Dili na ako maglaro ang driver side kay ngit-ngit ang bildo. Oh, ito na. May palayo na ang sakyanan.
1: Giatnan ko ni mo?
0: Oo. Oh, ginihara ko din eh. Pero, oh, paman ka. Mauto ni Suway kong atang ni mo. Pamasin nga, makatiming ko sa imong pag-abot.
1: Nga naman.
0: Gusto sa'yo kung makakita sa naong anong imong giingon nga maoy inyong boss.
1: So, nakakita ka. Kay nag-atang mangka ka sa imong pag-abot.
0: Wako ka kita. Wako ka klaro. Kay itong bildo sa kinan.
1: Ah, mao ba? Kung ang iyang barog lang ang imong makita, malagmit makaingon ka nga maldito siya.
0: Ha? Kay nga naman.
1: Naman siya mga patik sa iyang buktun. Paras bituan ang atong makitaan nga mula ba'y diya sa daan nga magsakay sa ilang sakyanan nga dunay mga patik?
0: Oo.
1: Oh. Og muabot sa tong huna-huna, di ba, nga hambugiro sila? Pero, siya...
0: Nga naman siya?
1: Buutan siya.
0: Unsa?
2: Ang kapeng adunay pait nga lasa nga napamatudang mas makatabang sa atong kalawasan. Kapeng adunay panyawan. Ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed Panyawan Coffee. Ang Sed Panyawan Coffee puno og sunop sa sustansya. Ang mapait nga lasa niini mao ang mas makatabang sa imong kalawasan. Mao ka lang kung ikaw nangitag kapeng bitter nga mas makapabetter, dinhi na kita sa Sed Panyawan Coffee. Kapeng bitter nga makapabetter.

0: Mga higana sundang uban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldwin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: Si Romeo Aldamia, nadisgrasya, nakaangkon og daghang samad nang haplas sa SED Limit Oil. Ang samad naulian.
3: Naunsa din na SED?
4: Kuan ko sa motorbike, balik kalit ang iro mo ning natumba na pitso kog gabagnos. Oh. Pag-abot ako diri sa balay, ako dai ko nag SED Element. Tong sa samad diri, kaabot sa tulo ka adlaw, awa na.
5: Grabe yun, dilib ko sa SED Element Romeo Aldamia, malalag bagong bayan. 59 ako.
2: Ang bagong formulation sa SED Marketing Oil makatabang sa pagdali, paghiuli sa samad. Basta tatak SED Marketing, tatak magaling!
6: SED Health Testimonies. Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, tagalaak, Dabaw de Oro, nagpa-check up sa doktor. Migawas nga naghubag matod pa ang iyang tinae ni inom siya og SED Panyawan Capsule with Mangustin na alibyuhan.
7: Ang painding sa doktor mao tong hubag ang tinae. Oh, sige ko ay butod.
8: Dili sakit.
7: Sakit gani. Palit na lang kog SED Panyawan Capsule. Pag inom na ko atong tulo buntag og tuhapon, nauli ang jugo sir. Makatulog na ko. Salamat jud ka. Ayo sa SED Capsule kay nakatabang yung nagdako sa mong pamilya.
6: SED Panyawan Capsule with Mangustin. Epektibo, garantisado, makaayo. SED Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
9: Radio Magbating.
10: Oras, alas 5:30.
9: Radio Magbating. Radio Magbating.
11: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
12: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, naging siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
13: So, ingon na. Paragis bila-bila.
12: Oh, paragis bila-bila, capsule, o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili ko hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta ng trabaho.
13: Bila edad din mo ron, ma'am?
12: Ako, 55 na.
11: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
15: paragis bila-bila,
14: paragis bila-bila.
16: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Radio Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Zed Living Testimonies.
4: Ang pangagod kung athlete's foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
5: Tinood na ang Zed Liniment nga giaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giaplasan na ko siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
5: Eric Ko,
6: urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa akong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung ninduta. 100% yun.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!

0: Radyo Magbating Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alasays imedia.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: September 26 is World Environmental Health Day. Alam mo ba na ang ating kalusugan ay may malaking koneksyon sa kapaligirang ating ginagalawan? Ang maruming hangin, kontaminadong tubig, hindi maayos na pagtatapon ng basura at maruming paligid ay maaaring magdulot ng iba't ibang sakit. Kaya ngayong World Environmental Health Day, sama-sama nating pangalagaan ang ating kapaligiran. Itapon ang basura sa tamang lugar, panatilihing malinis ang paligid, magtipid sa tubig at kuryente, at iwasan ang magawaing nakapipinsala sa kalikasan. Tandaan, ang malinis na kapaligiran ay mahalaga para sa malusog na pamumuhay.
8: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Radyo Bagting. Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E.
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligta sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
5: buhay.
7: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
5: magdulot ng enerhiya,
7: naglalayon sa malusog na balat,
5: malusog na puso,
7: at iba pang aspeto ng kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
7: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
5: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
7: at positibong buhay.
5: Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
7: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
5: ang kanilang mga suki
7: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
9: Nationwide.
8: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
8: patotoo,
9: karanasan,
8: maging mga katanungan
9: sa pag-iinom at paggamit
8: ng Rice Herbal Products.
9: Ito na ang inyong lingkod
8: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
9: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado dito ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napakamakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado dito na. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Siyempre pa mga kaibigan, ang ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado doon. Tawag na, bukas na po ang ating po namang numero 0969-226-9623, ang ating po namang numero. Itawag na po ninyo ang inyong po namang mga kwento dito po naman sa ating programa.

Opo ngayon mga kaibigan, sa ating po naman ang palado doon at 0969-226-9623. Yung ating po naman

0: Numero 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Pwede po rin yung tawagan. At tayo po yung magkwentuhan tungkol po naman sa ating mo namang produkto. Ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si, ano po, Tata.
0: Ano po pangalan?
1: Tata po, Tata. Yung palayaw po, palayaw.
0: Tata, okay. Tatay, Tata, taga saan po kayo?
1: Tuburan, Cebu po. Probinsya ng Cebu.
0: Tuburan, Cebu, okay po. Ilang taon na po si Tatay, Tata?
1: 49 po.
0: 49. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
1: Tatanong lang po, Kuya Boy, kung saan dito makamili ng rice coffee. Kasi malayo sa amin yung Cebu.
0: Tuburan. Opo, Tuburan, Cebu. Okay po. Wait lang po, Tatay. Ano po? Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Nakikinig ako sa sa radio.
0: Sa programa po natin. Opo.
1: Opo.
0: Tagumpay sa kalusugan. Opo. Wait lang po, Tatay. Titingnan po natin dito po naman sa ating listahan kung saan tayo pwedeng makabili ng ating po namang rice coffee dyan po sa Tuburan. Tatay, dyan po sa Tuburan, makabibili po tayo ng ating rice coffee dyan po sa Circle JH Drug. Meron din po sa... alam niyo po ba yon? Circle JH Drug?
1: Opo.
0: Alam niyo yun? Opo.
1: Malapit lang dito sa amin, pero hindi na ako nagkapagtanong.
0: Okay. Opo. Meron pa po, Tatay. Diyan po sa Senyang Pharmacy. Senyang Pharmacy. Oh, and then, JH Pharmacy.
1: Opo.
0: Opo. Diyan po yan. Pwede tayo makabili sa Circle JH Drug, Senyang Pharmacy, and JH Pharmacy. Lahat po yan dyan sa Tuburan, Cebu.
1: Opo.
0: Okay po. Oh, Tatay, ganito. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa nga po eh. Magtatanong sana ako, pero hindi ako nang... kaya sinubukan ko kayong tawagan ng gabi.
0: Tama po. Tatay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yun. Kulay gintong dilaw na karton. Ating po namang rice coffee, ang spelling po ng rice, R-I-S-E. Tandaan niyo po yun. R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay, R-I-S-E. Kasi po, Tatay, hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po yung spelling po nito ay R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po. Tapos, Tatay, diyan po sa karton, makikita po ninyo, meron po dyang larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. Meron pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung larawan na makikita nyo po dyan sa ating rice coffee. Tandaan nyo po yun, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Tapos may makikita po kayong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. Tapos makikita nyo po yung isang larawan ng sikat ng araw din. Diyan po sa may parting taas.
1: Opo.
0: Okay po. So yan po yung bibilin po natin. Meron po yung lamang 10 sachet. Yung ating po namang rice coffee at yan po yung iinumin po ninyo sa araw-araw at para matulad po kayo doon po sa mga naririnig po ninyo dito sa ating programa patungkol po naman sa mga testimonya nila na sila po yung natulungan ng ating rice coffee. 2 hanggang 3 sachet or mahigit pa ang pag-iinom po sa araw-araw ng ating rice coffee, Tatay.
1: Okay po. Salamat po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo, Tatay Tata. At balitaan niyo po ako, Tatay Tata, kapag kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, lalo na kung meron na pong pagbabago sa inyo po namang kalusugan.
1: Opo.
0: Maraming salamat po. Asahan ko po yun, Tatay. Asahan ko po yun. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat po. God bless po, Tatay. Maraming salamat. Bye-bye. Mag-iingat po kayo.
1: Opo. God bless din po, Kuya Boy.
0: Thank you very much.
1: Salamat po.
0: Salamat po, tatay. Salamat po sa inyo.

Kaibigan, kwentuhang kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung adi po namang numero na pwede po ninyong tawagan.

0: 0969-226-9623. Ang ating po namang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan. Tawag nyo na yan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Another caller on the line,
0: wala
1: naman.
0: Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako si Ikan po, Franco Borromeo.
0: Franco, okay. Tatay Franco, taga saan po kayo, tatay?
1: Taga Ikan po, Caligan, Burgos, Isabela.
0: Taga?
1: Caligan, Burgos, Isabela.
0: Okay, taga Burgos, Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Franco?
1: 67 po.
0: 67. Okay, umiinom na po ng rice coffee si Tatay Franco?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa. Okay po. At paano niyo po nalaman yung ating rice coffee, Tatay Franco?
1: Narinig ko dito sa kon po, sa radyo.
0: Narinig niyo po sa radyo. Opo. At nung napakinggan niyo po sa radyo yung ating rice coffee, kayo po ba ay Tatay Franco, may iniindang karamdaman din?
1: Meron nga po eh, medyo mataas ang blood sugar ko po.
0: Okay, meron na po ba kayong iniinom na gamot sa inyo po namang diabetes?
1: Wala pa po.
0: Wala pa. Di pa kayo paano po ninyo nalaman na mataas yung blood sugar po ninyo?
1: Nagpa-test blood ako po.
0: Nagpa-blood test po kayo, tapos sinabi po ng doktor sa inyo na mataas na po yung blood sugar level po ninyo. Po. So, wala po bang binigay na gamot sa inyo?
1: Wala pa po.
0: Wala pa naman binigay na gamot. Tama po yun, atatay. Wala pa po. Ngayon po, simulan nyo na po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Makakatulong po ito sa inyo para ma-regulate po naman yung blood sugar level po ninyo. Siyempre, sasabayan niya ng pag-iingat po sa pagkain. Kasi ang isa po sa mga rason kung bakit po tayo nagkakaproblema sa blood sugar, ay dahil po yan sa ating lifestyle, sa uri ng pamumuhay, sa mga kinakain po natin, tatay. So, mag-iingat po tayo sa mga pagkain na kailangan po nating iwasan. At the same time, tatay, araw-arawin natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee kasi makakatulong po ito sa inyo. Katulad po ng mga napapakinggan po ninyo sa ating po namang programa na natutulungan na ng ating rice coffee. Araw-araw lang po at tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay. Okay po?
1: Sana ko bibili po ang
0: Tama po. Diyan po sa Isabela, titingnan po natin dito sa ating listahan kung saan po natin pwedeng mabili yung ating po namang rice coffee. Diyan po sa Isabela. Okay po. Wait lang po, tatay, ha. Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit dyan, tatay?
1: Kung po, sa Gamo.
0: Gamo. Doon po kayo malapit?
1: 19 kilometers po.
0: So mga magkano po yung yung pamasahe po noon?
1: Mga kwan po, mga 50.
0: 50, balikan na po yun o 50 papunta pa lang doon?
1: Papunta lang po.
0: So balikan 100.
1: Opo.
0: Okay po. Tatay, dyan po sa inyo sa Burgos, hindi po ba kayo nagtanong-tanong sa mga butika dyan sa inyo?
1: Hindi pa po, hindi ko pa nasubukan nagtanong sa mga butika dito.
0: Ganito, tatay, yung gagawin po ninyo, Tatay Franco. Una muna, dyan muna po sa inyo. Kasi ang alam ko po, meron na po sa lahat. Wala pa lang po siguro sa akin yung listahan. Pero ang alam ko po, meron na po sa lahat ng mga butika dyan po sa Isabela. So pwede nyo pong ipagtanong-tanong sa mga butika po dyan na malapit po sa inyo yung ating rice coffee. Kung sakali pong wala pa, punta po kayo doon sa Gamo. Dyan po sa Gamo, makabibili po kayo ng ating rice coffee. Dyan po sa Shiloa Butika.
1: Shiloa. At may highway nga kaya yun po.
0: Shiloa Butika. Basta Shiloa po ang nakalagay dito po sa akin, Shiloa Butika, Gamo, Isabela.
1: Opo.
0: Okay po. Meron po doon ang ating rice coffee. At sa iba pang mga butika doon. Kung sakali pong wala po dyan sa inyo, punta po kayo ng Gamo, sa Silua Butika, kung sakali pong wala doon sa Silua Butika, magtanong-tanong na rin po kayo sa iba. Kasi sabi ko nga, halos lahat na po meron na nahuli lang po sigurong maibigay sa akin yung listahan.
1: Opo.
0: Ang tanong ko ngayon sa inyo, tatay. Tatay, ang tanong ko ngayon sa inyo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: O tatay, gagabayan po kita para hindi po kayo magkamali. Ano po? Para hindi opo masayang yung pera po ninyo tsaka yung effort po ninyo na pagpunta dyan. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yon, kulay gintong dilaw na karton. Yan po yung una na kumbaga hahanapin po ninyo. Ang spelling po ng rice, ang kumpleto pong pangalan ng ating rice coffee, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Yan po yung pinakapangalan. 14 in 1 plus 1. Okay po. Diyan po sa karton na yan, ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E. Tandaan din po yun. Kasi po, hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po, ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po?
1: Opo.
0: O, dyan po sa karton, pag nakita nyo na po yung karton, para makasigurado po kayo, tingnan po ninyo yung karton. Meron po dyang larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung mga larawan na makikita nyo po dyan. Para sigurado kayo na yan na po yung ating rice coffee. Meron po yung 10 sachet na laman na ang ating rice coffee. Meron pong 10 sachet yan. At yan po yung iinumin po natin araw-araw, 2 hanggang 3 sachet or mahigit pa ang pag-iinom po natin ng ating rice coffee. Okay po, sa araw-araw. Dapat po tuloy-tuloy, araw-araw, para makuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating rice coffee. Katulad po ng mga napapakinggan po natin dito sa ating programa. Sa tanong niyo po kung magkano yung ating rice coffee, tama po yan. Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box yung ating po namang rice coffee.
1: 180.
0: Yes po, tatay. Yan po yung SRP.
1: 10 piraso na yan po.
0: Yes po, yan po yung SRP. 10 piraso po yung laman. Yung isang box na may 10 sachet na laman, nagkakahalaga lang po ng 180 pesos lang per box.
1: Opo.
0: Okay po, tatay. Kopya po ninyo.
1: Opo, thank you po.
0: Opo, ganito, tatay. Okay. Tatay, kapag kayo po, tatay Franco, halimbawa nakabili na at umiinom na po ng ating rice coffee, or halimbawa wala kayong nabili talagang naubusan kayo doon po sa mga butika at doon po sa sinabi kong butika at wala po talaga kayong nakuha, tawagan niyo po ako muli, tatay. At sasabihin po natin yan sa ating mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo.
1: Opo.
0: O di kaya, opo, kung talagang kailangan nyo na, hindi na kayo makapag-antay, pwede kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Pwede rin po doon. Okay po?
1: Opo, thank you po.
0: Balitaan niyo po ako, Tatay Franco. Aasahan ko po kayo muli.
1: Opo, thank you po.
0: Maraming salamat, Tatay Franco. Mag-iingat po kayo. God bless po, tatay. Salamat.
1: Thank you po.
0: Salamat po sa inyo. Ingat po kayo. Thank you.
1: Opo.
0: Mga kaibigan, si Tatay Franco ng Burgos, Isabela. Tayo po'y napapakinggan. Diyan po sa DWGQ 93.3. Tama. Radyo Serbisyo. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. At diyan po sa Oriental Mindoro. Radyo natin, Oriental Mindoro. Maraming salamat po sa inyo. Likewise, diyan po naman sa Lucena. Diyan po sa Radyo Pilipino. 1188 DZLT. Radyo Pilipino, Lucena. At siyempre pa mga kaibigan, dyan po naman sa Katarman, Radyo Bandera Katarman. Tayo po yung napapakinggan din dyan mga kaibigan. At siyempre po, dyan po sa 95.9 Radyo Totoo. At DWALFM 95.9 Radyo Totoo Batangas, Batangas City. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga taga Batangas. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Sabi dito, Gamo, malapit sa Ilagan City. Okay po, maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat po, sabi ni NBS DWDY News Live Stream. Thank you very much. At si Badong Orange, hello po naman, maraming salamat. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan po, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Magandang kalusugan po, sir.
0: Yes po, sino po sila?
2: Ronald Dimano, sir.
0: Ronald.
2: Ronald Dimano po.
0: Ronald po, tatay. Ronald.
3: Ronald.
0: Tatay. Tatay, tatay, malilito po kayo, tatay. Patayin nyo na po yung radyo. Dito po kayo sa telepono makinig para dire-diretso tayo, tatay. Malilito po kayo kung sa radyo kayo nakikinig. Patayin nyo na po para hindi kayo malito. Dito tayo sa telepono mag-usap, tatay. Okay po. Tatay Ronald, taga saan po kayo?
2: Okay po. Katarman, Northern Samar po.
0: Katarman, Northern Samar. Okay po. Ilang taon na po si tatay Ronald?

0: Okay.
1: So ngayon sana, gusto ko sana mag-try niyan.
0: Tama po.
1: Hindi ano na yung katawang ko.
0: Opo.
1: So, madami ng nakasik, nangaramdaman ko.
0: Tama po yun, tatay. Kailangan na po natin yan. At kasi, sabi nga natin, wag na nating antayin na magkaroon tayo ng malalapang karamdaman bago po natin simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee. Ngayon pa lang, umiinom na dapat tayo ng ating rice coffee. Araw-arawin lang po natin yung pag-iinom po nito. At makakatulong po sa atin ng napakalaki yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dati-dati, saan po nabili sila nanay? Diyan sa Katarman?
1: South Star, tsaka yung meron din yung mga ano dito, mga grocery store.
0: Yes, napakarami dyan tatay. Unidrug, MBN Pharmacy, Lextan General Merchandise, meron din po sa Tradeways Pharmacy, CureMed Pharmacy, PTKR Pharmacy, Mihares Drugstore, Maxell Drugstore, Atlas Pharmacy, FR Store, Main Town Drug, Sila Store, Saturnino Store, FR General Merchandise, Norx Pharmacy, RSB Grocery Store. Lahat po yan sa Katarman. Sa Katarman City naman, sa Tornino Store. So lahat po yan tatay. Napakarami po dyan sa inyo na mabibilhan ng ating rice coffee.
1: Yes sir, sir. Alam ko po yan yung lahat ng tindahan na nabanggit na.
0: Thank you.
1: Mismo.
0: Opo. Tsaka yung ating rice coffee, alam nyo naman yung itsura dahil si nanay, si tatay dati na umiinom ng ating rice coffee.
1: Ako taga-bili niyan.
0: Ah, ikaw yung taga-bili? Okay. So, alam mo na?
1: Oo, dati.
0: Opo.
1: So, ngayon, yan pa rin yan inano ng nanay ko.
0: Mm-hmm.
1: So, si tatay na mayata naman. Yung ano lang.
0: Opo. Pero tatay, dapat po ikaw umiinom na rin po ng ating rice coffee. Nakikiramay po kami kay tatay, ha? So, anyway, kailangan nyo lang pong simulan na yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Huwag na po natin patagalin. Yung pong ating po namang karamdaman habang tumatagal, mas lalong lumalala kung hindi po natin natutugunan.
1: Opo, sir. Opo, sir.
0: Okay po. Tapos,
1: yung nagagawin ko sana, ha?
0: Yes. Tapos, balitaan niyo po ako kapag meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, sa inyong mga nararamdaman, balitaan niyo po ako, tatay, dito sa ating programa. Tawagan niyo po ako muli.
1: Opo. Opo. Opo po, sir.
0: Okay. Okay po, tatay. Tatay Ronald.
1: Ganyo sa inyong programa.
0: Salamat po. Thank you very much. God bless din po sa inyo. Mag-iingat po kayo lagi. Mabuhay po kayo, Tatay Ronald. Salamat po sa inyo.
1: Salamat din po.
0: Thank you very much. Maraming salamat. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po kayo mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623. At syempre pa mga kaibigan, huwag po namang kaliligtaan na simulan din yung pag-iinom po ng ating 25-in-1. Ano po? Available din po sa mga butika, mga pharmacies, dyan po sa inyong mga lugar. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At yung ating sabon na talagang lagi na po, kaya hinahanap na po ng ating mga kababayan at ginagamit na po ng karamihan ng ating po namang mga kababayan, yung ating po namang sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Anyway, wala na naman tayong oras mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating po naman palatuntunan, tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Radio Magbating.

0: DXBZ AM 756 kilohertz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 imedia.
2: Radyo Bagbag King. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Labao Oriental.
4: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
3: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
4: Sa may ibat ino, sakit imong hawak ana?
3: Sakit akong hawak, kukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gid sa akong lawas gyud
4: ni. Sa pa murag magpangita na ka.
3: Magpangita gid akong lawas aning Paragis Pilabila kay parte yung ninduta. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gid siya.
4: So karon gimintin na lang nimo.
3: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, dako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
2: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Pilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
7: Panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagad and City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
11: Seth Living Testimonies.
12: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
13: Unti ang mani sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnang kong opirahan.
12: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
13: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong bumalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman po sigig tumar sa kanyawan coffee o kanin mga capsule ninyo.
11: Living Testimonies.
12: Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
14: Adenico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangkon na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adenico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adenico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adenico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adenico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
15: Rock, rock, radio.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Zen Living Testimonies.
5: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zen Liniment Oil.
6: Tinood yun ang Zen Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Zen Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
5: Ang Zen Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ng ini.
6: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
4: Living Testimonies.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbanting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radyo Magbanting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.
3: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon,

0: Himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, kung sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: September 26 is World Contraception Day. Nagpaplano ba kayo para sa inyong pamilya? Mahalaga ang tamang impormasyon para makagawa ng tamang desisyon. Ang contraception o family planning ay mga paraan na makakatulong para mapagplanuhan kung kailan at kung ilan ang nais ninyong maging anak. May iba't ibang paraan tulad ng pills, condoms, injectables, implants at IUD. Para malaman kung alin ang pinakaangkop sa inyo, kumonsulta sa healthcare provider. Magplano, magtanong, pumili ng tama para sa planadong pamilya at mas malusog na kinabukasan.
3: Radio Magbating.

0: Rádio Bim Bim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Pilipinas, handa na po ba kayo? It's Friday night, September 25, 2026, and we are bringing you another exciting round of Big Time Lotto Pa Premio. For the next 30 minutes, samahan niyo po kami as we turn up the energy with ultra excitement, mega saya at nag-uumapaw na lotto prizes from your favorite jackpot pairing and digit games. Ramdam po namin ang excitement ninyo every draw, kaya naman, high energy po tayo every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. At syempre po, live nating masasaksihan ang pagbola ng winning numbers sa IBC 13, DATV at sa aming official live streaming channels. And of course, joining me tonight is someone who is always ready to bring the good vibes. Hi Fiona, good evening!
2: Hi Dan, good evening sa'yo! And good evening din, Pilipinas! Kanina lang, chinek kong comments sa official Facebook at YouTube accounts ng PCSO. And wow! Ang daming nakatutok at kanya-kanyang manifest ng lucky numbers. Dito naman sa draw court, ramdam din ang excitement. And with the exciting prizes tonight, this is the best way to wrap up a busy week. Kaya bago tayo mag-weekend mode with family or friends, tambay muna tayo dito sa pinakamasayang programa at sabay-sabay nating aalamin ang lucky numbers na siguradong magdadala ng good vibes at bagong pag-asa ngayong Friday night. Ang tanong, sino-sino kaya ang suswertehin ngayong gabi?
1: Pero siyempre, bago natin alamin yan, paalala po muna sa lahat ng players. Maglaro lamang po ayon sa kakayanan ng inyong budget. Tandaan, Lotto is a game of chance. So enjoy the experience. Keep the excitement positive and never spend more than what you can afford.
2: Tama ka dyan, Tan. At dagdag paalala na rin, huwag na pong iuto sa mga batang pagbili ng tickets dahil 18 years old and above lamang ang maaaring maglaro ng anumang PCSO game. So please, play smart, play safe, and play responsibly.
1: Alright, to get things started, let us now welcome our panel of judges who will witness and certify our live draw proceedings. Kasama rin po natin ngayong gabi ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po sa inyo!
2: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: Araw-araw po ay isinasagawa ng PCSO ang pre-draw procedures. This is to ensure that everything is set and ready for our live lotto draws. Recorded po ang activity at para sa highlights, panoorin po natin!
3: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Mga kalaro, game time na! Handang-handa na mga papremyo at kami rin dito sa draw court, ready nang magatid ng panalo.
1: Ang tanong, pangarap mo na kayong maging milyonaryo ang matutupad ngayong gabi? Alamin na po natin yan! Tara na! Let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
1: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
3: Kung tiyan man ni sakit, nagta-check up ko ato niya. Ako mangipa ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan kong gupirahan.
2: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
3: Nag-inom ko kaning din panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman po sige tumar sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
2: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling.
4: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical ug plumbing supplies.

0: member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radio Bagbag. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon, ragyod. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng unit.

0: Nadakpan sa kabulisan na usa ka suspect human na sakmit ang given na barang 2.8 million pesos nga gituang smuggled nga sigarilyo atol sa operasyon sa barangay Timan, Liloy, Zamboanga del Norte. Alas 3 sa medias kadlawon kagahapon, September 25, 2026, nadakpan ang 39 anyos nga lalaki nga residente sa barangay Kulasian, Titay, Zamboanga, Sibugay, human kini midunggo sa shoreline sa maong barangay. Atol sa operasyon na sakmit ang 44 ka master cases sa San Marino nga sigarilyo, 5 sa Canon menthol cigarettes o laki pang usa ka puti nga pump boat din base sa Bureau of Customs Standard Price Index mukabat sa 2,807,700 pesos ang gibanabanang kantidad sa mga smuggled nga sigarilyo.
1: Nadakpan ang 63 anyos nga babae nga wanted person pinaagi sa pagpatuman sa warrant of arrest alas 2 sa hapon nito September 24, 2026 sa City Hall Complex, Barangay Gatas, Pagadian City.

Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o

0: na sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mo na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa bilabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi-dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting. Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
2: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Nitawag si ate nga ni na maawatong Bila-Bila sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Alarat, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
6: Dili.
5: Puslan ng way nagmahal, may pamatay.
7: RMN Production Center. Mudalit ka rin ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
5: Nanong maoman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko nini aron magtibway ng tanan.
8: Paidigo! No. Banda!
5: Bati asa ni mong naong huilak. May oy! Masaktang sa tadigo!
8: Isamot ka ba ti imong naong ganihilak ka ba jigaw?
5: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo! Dugo!
5: Na ang silang ko.
9: Di mo na kucheko, pero pakasliyon ako. Gato na agwit ka.
5: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
9: Bunso?
5: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
5: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay na ko sa mabugnaw.

0: Plus Herbal Capsule para gis bilabila plus liniment oil
1: para gis bilabila plus herbal coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Abot na migmati kani o, pag-check up ko dito, tas duha pa gyud ko sa Regan ug sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tick, dili na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko bitan ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Siyempre ako din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto inom na pod ko 3 times a day kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Prausos, kuan ako 5'7".
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello. Mga ikala, kumusta? May yung adlaw ka na tutunan. Maying bong tag, maying otaw, maying apon, maying gabi. Mayo pa yung kanlaon. Yan na sa inyo, Galas Kanginan, Ray Arellano, uban ni Lloyd Gabbiana, ang atong pambato sa
1: Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Baka naman.
0: Uban usab sa atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee, pampalagsik, pang power, pampawa sa doka. Okay? Bueno mga igala, dili sa dili pa, shout out na nga doon sa Bugo, San Fernando, Amay Sibial, Pedro Sibial, Sibin Aranias, Godo Aranias, Mario Morina, gikan ni Pedro Pungasi. Naman, atong manager Nilo Tadio, si Judito, and Flor Samong, Husay Family sa Leyte, si Ray Hurbuda, huwag naman si Doktora Genevieve Balaan, gikan sa atong Bisay Founder, Bangag sa Ilong, mga waylay na itong writer, director, Logic Compo, Krakasa. Okay naman, shoutout sa ni Raul Tolentino from Toledo City, Joseph Villasor from Pagpandakan, Pinamungahan, Lutopan, Toledo City, Presidente dia sa Senior Citizen, si Boy Prahinog, Konsyal Ridin Cabrera, Konsyal Arnold Giliste, si Paring Udo Taguktok, Driver Kulas Paran, gikan ni Pedro Pungasi. Okay, pwede mong ikal dito maglangan ato na yung hinumduman ang nangagi nga nasabot na ni Raina Tara nga giplanuhan yapon siyang palagputon sa iyang posisyon isip Raina. Uy, na ang plano lang nila ni Haring BBT nga kunuhay ipa-impeach siya, pero ang defile why sustansya kung ligong ebidensya. Uy, bangag sa ilong. Wala samtang si Haring BBT na problema kayo kay duka na kayo siya, pero bawal matog mo na nilon mga gidadaan o daghang energy drink si Kuka ni Kukak. Samtang dito usab sa nimutangan nila ni Jigo, gisultihan siya ni Hercules nga delikado nga magpagabi kay daghan ang mabuhing linalang no sa kagabion dito napita. Nyawa pagi nakitang magic wand sila si Lalat, pero may laing nahununaan si Bugart doon na sa ilim plano. Ingunining naitabo ni ada na lesumpay ni nga itong sungilanon, Bodbod o Bibingka.
2: Puyo, kadiyot, kunita,
3: kadiyot,
2: kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadiyot, kadi

0: Pag-okay niya.
1: Nga ano ka ni?
0: Paminaw ha? Paminaw yun ha? Tuna ko'y nindok niya yung plano.
1: Unsa? Unsa ka na? Ayaw pagsigit katawa di ha? Sulti na dayon. Sultihin ako.
0: Ah, ang personahan mo sulti. Magpalimta nila. Huh? Aron dilitam. Papatian.
1: Samay.
0: Dali. Gulit. Ayaw niya gumitin.
1: Samay. Sulti ayaw.
0: Dali. Sulti ayaw.

0: Mau kanaan ka maturan, chico. Sa kagabiyon mo gawas ang mga linalang.
1: Anong gabi, Iman? Nocturnal sila!
2: Nocturnal?
1: Aktibo sila sa kagabiyon lamang.
2: Mauba?
0: Nagkatunong sa amaway.
1: Nocturnal? Unsa may pong niray na tara?
0: Wasi masayon kung kaaway o higala silang malinalang sa kagabiyon.
2: Unsa?
3: Chiyan, amikuhan mo na sila. Arang tila sila himo. Away, Chiyan.
4: Unsa'y buhaton ta, Jeko?
1: Ha? Wapak ko masayon. Nahibaw na ba si Daddy Arturo o si Mami Maria Picat, Hercules?
0: Sa Jeko, sila ang una kong gisayaran ini.

0: Wa pa ba kita'y planong mulakaw o magpalayo din ni Arturo? Sayod na kita nga mas delikado din ni sa kagabion, tungod sa mga linalang sa kagabion.
1: Mokin ay pohong ni Hercules. Pero sayod sab kita. Nga dili makahimo sa pagbiya si iyo, Diego, nila ni Bugart ug Lalat. Bisan pag may pagkadautan ni sila.
0: Tiduod ka na.
1: Salamat nga gipadako mo siyang batarong, Maria Picat.
0: Bisan pagpubre ko, Arturo. Pero puno sa mayong pagtulunan si Diego. Butang nga akong ikapagarbo.
1: Oh, Maria Picat. Kadako sa akong pagkuhang ninyo.
0: Apaniya ka na. Kumplito na kita, Arturo. My Samson.
1: Oh, Maria Picat. My Delilah.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Nagwaman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, itapos sa tambayon. Tapos ay ato, nagtik ako ng hirapal, kaya nitawag si ate nga na mawa tong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na pato.
3: Aha.
4: Gawas good siya, gabi ka dako. Tapos ako pa siya gigo na asin man dahil ito na nabuo.
3: Ah.
4: Okay naman ako sa karon. Mauna ganit itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Oo.
4: Kailang tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Uh-huh. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Gapit.
3: Bungsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di ka katulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di ka kalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
6: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mate City, Taba Oriental.
7: Ano sige magpalit og Paragis Bila-Bila Herbal Capsule?
6: Sige kog palit og Paragis Bila-Bila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila-Bila ning bitaha gid akong gibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung kayog bintaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe ka nindot gyud sa lawas gyud paminawon.
7: Sa may gibati nimo sakit imong hawak ana?
6: Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod. Magsakit ang akong lawas karon epektibo gyud sa akong lawas gyud ni.
7: Ato pa murag magpangita na ka.
6: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bila-Bila kay pertigyong ninduta 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
7: So karon gimintin na lang nimo.
6: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw akong ginainom. Sa una problema kayo karon, ako gyud kayog diferensya gyud. Salamat.
3: Usa sa unsa mang balatian adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, Hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ningsulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Sa bukat, na isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, majuli ka kapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Naghanaw tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsikog kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magcapsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, gipagparagis na mo.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Padayon lang diha sa pagsandig sa akong abaga. Samtang nagpungko taning daplin, o gago, nagapuhap ko sa imong balayat nga buhok.
0: Tinghali bayag makatog ko, Arturo.
1: Labing maayo. Aron makapahuway ka. Samtang nagpahabuta sa mando ni Iho Diego.
0: Pwedeng mo request?
1: Oy, unsa ka na? Your wish is my command. Unsa ba ka na, ha?
0: Kantahi ko, Arturo.
1: Kana ra di ay. Ania, music maestro, please.

0: Aku nang mami meriapi katung dari Arsoro.
1: Ini
2: kanan saku tulang yang mikot cikau.
3: Og mga buutan na sila og dili mga mata pobre.
4: Ingat-ingat! Sila unya may mong ugangan at itakla na ko!
5: Ay, labing mayo! Labing mayo!
3: Uy, Gian, mauhuta, uy. Ayaw pa nagsulti.
0: Ayaw ka, oh, takla. Kaya maamugun na unya ay mahitabo. Sa gayon nga, musugot ka ng dad una ko sa altars kami niyoon.
3: Oh! Jeko!

0: Wait, wait, wait.
1: Nanguy up ka man, Kod. Abi ko bag. Okay ka na.
0: Nanguy up magani ka?
1: Ay, parehas na matok ka.
0: Ay, magsilbi ang imong mga energy drinks ko kag asawa ko. Tagka na tag naurot, pero way epekto. Nakabantay ka na.
1: Nakabantay mo lang? Kabantay, uy!
0: Makatuog yung ko ini. Huwag mamatay!
1: Unsa?
0: Muhilak tagdag ko.
2: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
3: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting nga na ikukuhan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Giyuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
4: Ingon ana. Paragis bila-bila.
3: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli ako, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad mo ron, ma'am?
3: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Gracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kining drama gidalit rinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, imsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kaya kung pag-atake na ako, magikabuhi ko niya pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangguko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako, isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag, nakatindog na ako.
5: Wow.
4: Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ako. May na, himsog na akong paglawas. Niya, okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, bag sa paray man ko, kagawa ko maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, among mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikli.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting Bell FM, alas 5 sa buntag.

0: Alas sa 5 sa isla itong oras, sa kabag ni Balcaras, may buntag ganin yung tanan, adlaw karon nga Sabado. Karapos ang adlaw Sabado sa bulan Setyembre, itong 2020, sa isla kabag ni Balcaras, sa 9-26-26. September 26, 2026, kumusta ang tanan? Kumusta ang mga magsukintig paminaw? Nga kanunay nga nagsunod, aning sibyaan sa 106.3 Bell FM, o sa DXBZ 756 Radyo Bagting, istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Sa ito mga katauhan, singanan ni Muyo sa Luz 26, Kamakalungsuran, Sakop, Zamboanga del Sur. O gingon man sa 24 kabarangay ng siyudad sa Pagadian, sa kasikbit ng mga probinsya Kalungsuran, yan naka-tune in karon usa ka mayong buntag kaninyong tanan. Hindi kita makalimot sa magpasalamat sa itong buhay nga Diyos. Gumikan sa lanaw sa mga adlaw ngayong gihatag ni kanato. Aron kita ang makapadayon sa tuang tagsa-tagsa ka mga tahas. O gingon man sa mga nag-birthday, magpasalamat kita. Gumikan kay gihatagan kita dugang kinabuhi. Aron usab nga makapadayon sa kanunay kabagtig kabalgada sa itong mga gimbuhaton. Sa itong mga drivers, kumusta? Hala, sige mo pag pasutoy sa pagpadagan, aron usab nga luwas mo nga makaabot sa iyong tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Sa ito ang mga negosyante, sa iyong mga nag-plaster sila mga paninda, ilabi na kadtong mga mahiligon na bitaw mamaligya o sa mga tabo-tabo o may buntag kaninyong tanan. Amping sa pag biyahe, samtang ka mo padulong, kunahan mo dapit manabo karon. O gingon man kabagdig kabalgada sa itong mga mag-uuma, may buntag sa itong mga mananagat, amping sa kanunay, tungod kay padayon na sa kita nga nakasinatik sa gunsod ng pagbundak sa ulan. No, grabe ang ulan kagahapon ay nahinayak na usab. Muna, kumusta man katong mga lugar nga daling bahaan diyang dapita? Wala raba mo napiktuhan na kabagdig kabalgada sa matawag taga pagbundak nga kusog sa ulan kagahapon sa hapon. No? Muna iya giingon nga kinahanglan gayod nga mag-amping, kinahanglan gayod nga dili magpasagad, kinahanglan nga kanunay nga musunod, kunon sa manugaling ang panawagan or pahimangno sa tuang tagsa-tagsa ka mga ahensya sa gobyerno, mga kabagtig, mga kabalkadas. Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibaka mga katuyuan, pwede mong mutawag or pwede mong mutext rather sa tuang text line, ang 0938-2077-614. Atong usbot ng text line, kabagtig kabalkadas. Kung galing adun na mo yung mga mahinungdanong pabagting, mga katuyuan, mga pangutana, pwede mong mutext atong cellphone number ng 0938-2077-614. 0938-2077-614. Mauna ito ang text line number alang sa inyuhang mga mahinungdanong pabagting o di magka mga pangutanag, mga katuyuan.
1: 106.3 Nagpaminaw ka mo sa lalo sa bangtingan. BBC Headlines.
0: Sa irata karon ang uluhan sa mga balita gikan sa mga bagting reporters sa kabagtig kabalgadas. Ilabi na ang balita nga dunay kalabutan na sa lakat sa panahon na intertropical convergence zone na nagdala og mga pag-ulan sa Mindanao. Dugang panguluhan sa mga balita, Super El Nino laumang musulod sa buwan sa Oktubre. Ingon man, kabagtig kabalgada sa dugang pa sa uluhan sa mga balita, gikan paghihapon sa tuang mga bagting reporters. ₱2.8 million ng smuggled ng sigarilyo na sakmit sa Liloy, Zamboanga del Norte, usad Dakpan. Dugang pa sa mga balita, kona diin, 250 kapamilyang biktima sa sunog sa barangay San Pedro na kadawat o hinabang gikan sa Del Rosario Foundation na OGA MCOR. Duha ka tinunan gikan sa Pagadan City International College na kadaog sa Auto Paghandura o Creative Fair 2026. Lain pang uluhan sa mga balita, DICT9 Basulta og Isha Foundation na naghimamat alang sa digital skills training. Ingon man gabag ni Gabalgadas, duha ka negosyante patay usa samdan sa pagpamusil sa mama sa panu Maguindanao del Norte. Samtang dugang pasuluhan sa mga balita, 28 anyos ang lalaki nakalinggawa sa pagpamusil sa Tupico South Cotabato, suspect dakpan. Ingon man gabag ni Gabalgadas, duha ka dakpan sa drug by bus operation sa lungsod sa Tabina. Ingon man nagkabag ni Gabalgadas, wanted person na dakpan sa kasong stafa sa dakbayan sa Pagadian. Samtang dugang pang mga balita, balita usab gikan sa itong makabanan sa buhat. Sa isinto sa kadikomisyon kumbatan sa Rangganin, nakapahimulos sa Government Service Caravan. Ingon man dugang panguluhan sa mga balita, mahitungod usab sa 15 anyos nga estudyante na luwas sa kapulisan sa General Santos City gumitan matud pa sa online na threat. Mawagan ay uluhan sa mga balita sa pagpanaguban na ang lanog sa magtingan.
1: Nagpaminaw kamo sa lanog sa magtingan.
0: Bueno, plaster mga bagting reporters, sa sugdan ta pagtunol sa mga balitang impormasyon. Unahon ta ang update sa dagan sa lagat sa panahon. Gumikan kay ang intertropical convergence zone. Mao kini hinungdan kun ngano nga dunay na sinatiang pagulan ang Mindanao. Report pinagi ni bagting 16 sa Vanessa Gaga sa Tumakmol.
1: BBC Weather Update.
2: Adunay hinungdan kung ganong makasinati o mga kusog na pagbundag sa ulan ang Mindanao, kini gumikan sa epekto sa intertropical convergence zone. Igon sa forecast sa ngagipagulan ining buntag, gawas sa Zamboanga Peninsula, apektado sa Bang Negros Island Region, Central Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Palawan o Davao Oriental. Mamahimong madag-umon o gadunay baga ng mga dag-om ng masinatian ang mga lugar nga gikabutsyag o dala mag-resulta usab kini ngadto sa mga pagbaha o landslide gumikan sa moderate ngadto na sa usahay kusog ng mga pagbundak sa ulan. Gawas sa mga nabutsyag ng mga lugar, ang nabiling parte usab sa Visayas o nabiling parte sa Mindanao susama usab nga makasinati sa ingon niini nga kahimtang salakat sa panahon, epekto sa intertropical convergence zone. Ang Metro Manila o nabiling parte sa Luzon, mamahimo makasinati ang epekto sa localized thunderstorms. Apan sa laing bahin, ang update usab sa Bagyong Queenie, alas 3 ang takna kaganihang kadlawon ang sentro niining severe tropical storm Queenie, ang gibanabana nga nasa 615 kilometers sa may sidlakan sa Itbay at Batanes. Nga doon nagikusgon sa hangin na mukabat sa 95 kilometers matagtak na hadol sa sentro nini o nga doon nagikusgon sa paghapak na mukabat sa 115 kilometers matag oras. Ini na nag-irog lamang amihanan kasadpan sa igong pag-irog nga 15 kilometers per hour. Inungdan nga masinatian usab nila dito ang moong epekto. Ang intertropical convergence zone may nakapiktar sa Palawan, Visayas ug Mindanao mo nang kinahanglan nga ekstra nga mga pag-amping sa mga lugar nga kung nagkikabutsyag diin na kinih magdala o di may epekto ngadto sa mga nagkadaiya nga bahin sa Mindanao. Diin ang kakusog usab sa ulan makahatag kinig peligro ngadto sa mga nanimuyo sa mga low-lying areas labi pa sa mga sapa o kasubaan susama usab sa nahitabo nga pagkalumos sa mga estudyante sa Surabay nga diin gikakalas sa kinabuhi sa lima gumikan kay nangaligo kini og suba nga diin ato higayuna ni apaw na usab ang tubig gumikan sa pag-ulan. Sa Pikas bahin ang update lama o pahimangno ngadto sa katawhan labi pag nanimuyo sa mga low-lying areas nga kanunayo nga mag-alerto pananglit kung galing musaka na ang tubig arong dalit nga makahiklin. Ingon man, ang pag-monitor usab sa tide for fishing or kining mga kasikas usab sa kadalatan, apil na ang taob ug hunas dinhi sa Pagilian City. Ato ang sa Iran. Gumikan kay nining adlaw pizza 20 sa Isman, Diin ang natala is alas 5.35 ang takna sa kadlawon, nasa 1.9 meter ang gilanmon sa tubig taob. 11.48 ang takna usab unya, naasa negative 0.1 meter ang gilanmon sa tubig hunas. Taob na usab pagkala 5.53 ang takna sa hapon, yun nasa 1.9 meter ang gilanmon sa tubig. 98% very high ang tubig o ubay-ubay usab ng mga isda ang laut.
0: 106.0 FM. Radio Magbating. Bagding. Daga salamat Bagding 16 na putol na gamikan to sa signal. Salamat Bagding at Ivan. Mautoy update sa daga sa lagat sa panahon ka Bagding Balganas. Mao na nga kinahanglan ano nga magamping paghihapon kitang tanan. Dili paghihapon kita ngayon nga magkumpiyansa ka Bagding Balganas. Ilabi na nga suki gayon da. Ang ato ang dapit diri sa Zamboanga Peninsula o baka sa dapit sa Mindanao nga bundakan og ulan gumikan na sa kalit ano nga kausaban sa dagat sa lakad sa panahon sa matag karon og unya. Ingon man sa mga dunay mga lakaw paghihapon karon dunay mga trabaho. Okay, kinahanglan paghihapon gamo nga magdalag panangga sa ulan gabag ni Balganas aron dili mo mga late or di mo mga humod panahon sa pag-uli sa kahaponon or di baka di mo mga dilatar. Kung mo galing makalimot mo pagdalag raincoat, pagdalag unsay panangga sa ulan, maragid mo piso nga nabasag ulan kabag di gabalkadas kung galing magpasingulan mo. Ang balitang lakad sa panahon, hatod ganito sa Vitron Vitamins Plus Iron, vitamin na makagana sa paggaon, makapalantip sa labutan, o mayong vitamina lang sa mga batanon, o may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginama sa RSV Trading, FDA approved, kini mapalit sa pharmacy ug butika sa inyong mga lugar.
1: 106.0 FM. Radio Magbating.
0: Dugang pa sa mga balita ug impormasyon kabag ni Gabalgada sa padayon ta atong Sairan Osaba. Ang balita kabag ni Gabalgadas, gikan sa buhatan sa kapulisan sa Zamboanga del Norte, 2.8 million pesos. Nga kandidat sa smuggled nga si Guerrillo na sakmit sa Lilo, Zamboanga del Norte, usa dakpan. Kompletong detalye sa report ni Bagting 29, Cirela Lirasan.
1: BBC Live Report.
3: Nadakpan sa kapulisan na usa ka suspect human na sakmit ang iba na barang 2.8 million pesos nga gituang smuggled nga si Guerrillo atol sa operasyon sa barangay Timan, Liloy, Zamboanga del Norte. Alas 3 sa medias kadlawon kagahapon, September 25, 2026, nadakpan ang 39 anyos nga lalaki nga residente sa barangay Kulasian, Titay, Zamboanga, Sibugay, human kini midunggo sa shoreline sa maong barangay. Atol sa operasyon na sakmit ang 44 ka master cases sa San Marino nga si Guerrillo, 5 sa Canon menthol cigarettes o galaki pang usa ka puti nga pump boat din base sa Bureau of Customs Standard Price Index mukabat sa 2,807,700 pesos ang gimnabanang kantidad sa mga smuggled nga sigarilyo. Padayon ang investigasyon sa kapulisan bahin sa insidente o posibleng mga kauban sa pagpalusot sa kontrabando. Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan sa Belfam o Radio Bagding.
0: 106.0 FM. Radio Magbating. Mao na kabag nga dili pag ihapon na kinahanglan nga paluwagan sa tuang mga otoridad ang pagpahigayon og checkpoint ingon man usab paglakag sa mga individual nga malambigit sa mga illegal nga mga activities kabag digbalganas. Ilabi na kung galing ano nga kini ang makahatag og kaalkansi sa gobyerno sa panudlanan sa gobyerno kabag ni Gabalkadas nga naman tungod kay lagi no kung galing manggod magmalampuson ang matawagtag mga illegal activities sa diri sa tibok Zamboanga Peninsula. Mahitabog kabag ni Gabalkadas maalkansi ang gobyerno tungod kay wa gabayad og buhis ang mga nasangpit og sila lamang ang bulahan kaya syempre makabaton og dagkong income, di ba? O gingon man, mabutang pa sa peligro ang panlawas sa mga individual nga mahiligon kapag digabilkada sa binagarilyo tungod kay wata na sayod kung sa magipang sagol na nga kimikal o sa magipang sagol na sa sigarilyo ng mga smuggled. Ay, smuggled nga ni. Diba? Sa mauna nga, digita nga yan nga mag mutang kilik unta kapag digabilkada sa matawag tag mga smuggled or mga illegal na. So, saan lagi po, no? Diba nga, sa tuang mga kuhaan karon katauhan, no, sagad gayod mahiligon manigarilyo kapag digibulgadas din gumikan sa kamahal sa sigarilyo mutang kilik gayod sa mga smuggled nga barato lang kapag digibulgadas, di ba? Mamanay nahitabo gudron kay kung ugaling dili pa lang sobra kamahal ang sigarilyo, wagyo diligyad mo si awning smuggled nga sigarilyo kapag digibulgadas. Kaya ganyan mga smuggled nga sigarilyo muna nahimong kakumpetensya sa mga legal nga sigarilyo nga sobra pod kamahal. Ganong ning mahal ang presyo sa sigarilyo tungod sa gipirmahan kaniadto ni former President Duterte nga excise tax, no, sa tobacco kapag tigabalkadas. Anyway, dugang pang mga balita diri paghapon sa tulumanon. Tabok ta kapag tigabalkadas. Balita gikan sa Dakbayan sa Pagadian. Oo, gumikan kay adunay pinangita sa balaod ang dakpan gumikan sa kasong staffa. Katubitaw nag-ingon dihang dapita nga wa mo'y kiningway na priso sa utang, wa'y mo'y kumpiyansa. Kaya basin unya o ga usa mo sa madakpan kabag digabalkadas gumikan kay di mo kabali at kay di mo kabalo mo bayad sa utang. May lang mong mulikay-likay, may lang mong mangutang sa panahon sa inyohang panginahanglan noon. Pero pag panahon sa tinglanay na, maglikay-likay na mo kabag digabalkadas. Magtago-tago na mo, may planong mubayad, sige mo pamalit o gamit, no? So niya ang kinatibok ang detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayay.
4: BBC Live Report.
5: Nadakpan ang 63 anyos nga babae nga wanted person. Pinaagi sa pagpatuman sa warrant of arrest alas 2 sa hapon nito September 24, 2026 sa City Hall Complex, Barangay Gatas, Pagadian City. Gipatuman sa mga personay sa Pagadian City Police Station. Ang warrant of arrest nga gipagawa sa Regional Trial Court ng Judicial Region Branch 19 Pagadian City, pinitsahan September 16, 2005. Alang sa kasong estafa o gadunay girekomendar nga piyansa nga 40,000 pesos. Ang nadakpan nga wanted person, anana karon sa custodya sa Pagadian CPS, alas sa tukmang legal nga proseso. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Balafem o Radyo Bagting.
0: 106.7 FM. So muna kapag digabalkadas, no? Kato mga magsigilag ingon nga da, mahadlok man ka, why na preso sa utang? O daghan at nag-report nga staffa kapag digabalkadas, no? So dako nga siguro nag-utang ng tawhana. Kaya nga naman, dako mag-bail ban nga gihagikwan, gipahamtang nga to kaniya. Ang sabay niya, kanusa ba mapriso ang sa individual gumikan sa utang? Oh. Kaniya to, kapag tigabalkadas, walay mapriso sa utang kung ugaling kanabitaw ang dili ni mo intensyon nga kanang wala kay plano ba? No? Nga nang dili kay, wala kay plano nga di ka mabayad. No? Kanabitaw ang makita nga huwag kay ikabayad, so dili ka mapriso ni ana. Pero kung ugaling makita ganit kapag tigabalkadas, no, nga doon na kay kapasidad nga mubay, makabayad, o niya human, magmagahi ka sa pagbayad, kapag tigabalgadas, munigingon, nako, ayog kumpiyansa, kay basin unyag, mapungot na ang inyohang giutangan, o ipapriso, hinon mo, ipadakop, hinon mo, magmahay mo, kapag tigabalgadas. Di ba? Daghan ang nahitabo ni ana, no? Nga ang nahitabo, kapag tigabalgadas, ang galabad, hinon ang ulo, ang katong giutangan. Ang isog, mapagatupang ng utang. Di ba? Manigingon na utang lipay, bayad likay. Sa itong pagbalik, kapag digabalkadas, doga pa mga balita dari paghihapon sa tulmanon, ang lanog sa magdingan, alas 5.25 na.
4: Nagpaminaw ka mo sa lanog sa magdingan.
6: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
7: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Seth Living Testimonies.
8: Ginang Aurora Sedilio, adunay tulo ka mayo masayang matris.
9: Unti ang mani sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayo manyak. Ingnang ko gopirahan.
8: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic ug kogon. Kaayuhan sa mayoma na tagamtam ni Ginang Aurora Sedilio.
9: Naginom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic ug kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman ko mabalik ug pa-check up kay nakaayo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee ug kaning mga capsule ninyo.
8: Living testimonies. Pagmatuod nga buhi ug tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling.
10: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together.
12: Panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinungdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
13: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
13: Said kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
15: Experience the best accommodation from a hotel. The new
16: Pensione de Eliana.
15: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
17: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
18: Ano?
17: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo.
11: Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
18: Oh no!
11: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
19: Third week of September is Alzheimer's Disease Awareness Week. Madalas bang nakakalimot? Hindi lahat ng pagkalimot ay simpleng katandaan. Ang Alzheimer's disease ay isang sakit sa utak na unti-unting nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at kakayahan ng isang tao na gawin ang pang-araw-araw na gawain. Maaari itong magdulot ng paulit-ulit na pagkalimot, pagkalito, hirap sa pakikipag-usap o pagbabago sa kilos at pag-uugali. Ngayong Alzheimer's Disease Awareness Week, maging mas maunawain at mapagmalasakit tayo sa mga taong may Alzheimer's at sa kanilang mga pamilya. Huwag silang husgahan. Sa halip, makinig, umunawa at sumuporta. Kung may napapansing pagbabago sa memorya o pag-iisip na nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at gabay.
20: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa

0: Salsalano sa Bantingan. Bungtan na, bangon na, Lano sa Bantingan.
1: Alas sa 5.34 itong oras, sa balik na dinis sa papanaguban ang Lanog sa Bagtingan na nagsibiyan paghihapon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ 756 Radyo Bagting, istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ato ang sayran karon mga balita gikan sa Tingog Mindanao, Radio Alliance Contemra.
2: Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
1: Mga balita gikan sa Tingog Mindanao, Radio Alliance Contemra, Kabagdag Gabalgada sa pinagi sa magkabanan sa buhat. Atong sayran, unahunta ang report gikan sa DXOM Radyo Bida, Coronadal City. Balita nga dunay kalabutan na nining 15 anyos ang estudyante na luwas sa kapulisan sa General Santos City gumikan matudpa sa online threat. Ang kumpletong detalye ni Rowell Osano.
2: Tingog Mindanao.
3: Iniligtas ng mga otoridad ang isang 15 anyos na lalaking estudyante kaugnay sa umano'y online threat laban sa isang paaralan sa General Santos City, kasama rin ang mga social welfare personnel ng barangay at City Social Welfare and Development Office sa mga nagligtas na nasabing estudyante. Ayon sa pulisya, ang minor de edad umano ang may-ari ng isang Facebook account na nagpadala ng mga mensahe na naglalaman ng banta ng karasan laban sa mga estudyante, guro, school personnel at security guards. Sa pamamagitan ng cyber patrolling at digital investigation, natukoy ng mga otoridad ang pagkakilanlan at kinaroroonan ng account owner. Sinabi naman ni Pro 12 Regional Director Brigadier General Alan Manibog na seryoso ang bawat banta online, lalo na kung maaring magdulot ito ng takot at panganib sa mga paaralan. Tiniyak naman ng pulisya na paprotektahan ang karapatan at kapakanan ng minor de edad habang isinasagawa ang kaukulang legal na proseso. So, Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronadal City, Tingog Mindanao.
2: Tingog Mindanao.
1: Dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao, Radio Alliance Contemra, Kabagdag Gabalgada. Ato ang Sayran Usab, ang dugang pa sa mga balita. Mahitungod daw usab nining Doka negosyante patay o sasamdan sa pagpamusila sa mama sa Panuma, Mindanao del Norte. Report na pinagi ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
2: Tingog Mindanao.
4: Patay ang duha ka negosyante samtang usa ang nasamdan human gipusil sa wala mailhing mga armadong lalaki. Ang ilang gisakyang payong-payong sa barangay Pembalkan, Mama sa Panom, Mindanao del Sur, pasado alas 5 sa hapon niadtong Huwebes, Setyembre 24 tuig 2026. Giilan ni Bangsamoro Regional Police Spokesperson na Captain Stefe Salangueta ang mga namatay nga sila si Alparis Dalinding o Fahad Sula, pulos negosyante o residente sa Sultan Kudarat, Mindanao del Norte. Nasamdan usab sa maong insidente ang ilang kauban nga si Asmawi Gyalil Bantas nga usa-usab gani gusante og residente sa Sultan Kudarat. Base sa inisyal nga impormasyon sa kapulisan, nagbiyahe ang tulo ka biktima sakay sa payong-payong dihang galit silang gipusil sa mga armadong lalaki. Wala pa maili ang mga suspek ug wala pa usab matino sa mga otoridad ang motibo niini. Padayon karon ang imbestigasyon sa kapulisan aron masikop ang mga suspek. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM og Radio Bagting.
2: Tingog Mindanao.
1: Samtang doga pa sa mga balita sa Tingog Mindanao, Radio Rise Contemra, nagpatuman og bagong security measures sa ang Gani L. Abbey College Incorporated sa Buayan, Datupiang, Mindanao del Sur. Humana sa usa ka Facebook post nga hatag matutpa og bahan na batok sa mga estudyante nga nikuyanap sa social media. Sa memorandum sa tulungan epektibo Setyembre 29, ang pagdili sa mga estudyante, faculty, staff nga mogawas sa campus aron nga mag-lunch or break gawas kwa

0: na matutpahiya pagatugot ta dili usab tugutan nga makasubli nga makasulod sa susamang adlaw ang sikinsa mga magingon nga nahuman na ang klase trabaho o baka aktibidad niini. Gawas sa niini, mandatory na ang paggamit sa transparent nga baga sa musulod sa campus isip kabahin sa mga lakang ay aron nga pakusgan ang seguridad. Padayon usab nga giagni ang school community nga makigatambayanyong sa pagpatuman sa mga bagong mga patakaran. Tingog Mindanao Radio, Leyes Contembra, Kabagdig Balgadash. Balikan na to ang report ni Rowel Osano sa DXUM Radyo Bida, Coronadal City. Sa Sientos, kadi-commissioned kumbatan sa Sarangani, nakapahimulo sa government service caravan. Rowel Osano.
1: Tingog Mindanao.
2: Nasa 600 decommissioned combatants ang nakatanggap ng iba't ibang serbisyo at programa ng pamahalaan sa isinagawang National Peace Consciousness Month 2026 Service Caravan sa Maasim, Sarangani Province. Pinangunahan ito ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity of Papua, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kabilang dito ang DSWD-12 na nagatid ng mga serbisyong pangkabuhayan, social protection at iba pang suporta para sa mga decommissioned combatants at kanilang pamilya. Ayon pa sa DSWD-12, tampok sa karaban ang mga programa ng ahensya tulad ng Peace and Development, Buong Bansa Mapayapa o PDBBM, Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at ang Sustainable Livelihood Program o SLP. Layo ng service karaban na mailapit sa mga benepisyaryo ang mga programa ng pamahalaan at matugunan ang kanilang pangkabuhayan at iba pang pangangailangan. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan para sa integration ng mga Commission Combatants at pagsusulong ng kapayapaan at mas maayos na kinabukasan para sa kanila at kanilang pamilya. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronel City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao.
0: Samtang dugang pa sa mga balita, gipasidunggan sa 6th Infantry Division o Kampilan Division o Joint Task Force Central ang dawa kasundalong namatay sa pagpamanhig sa Sultan Kudarat Maguindanao del Norte na 2 Setyembre 23. Gipasidunggan og Fusumos Military Honor sila si Corporal Jubert Silabuson og Corporal John Mark C. Dumaging nga managsamang miyembro sa 7th Infantry Battalion sa 6ID Philippine Army. Gipangunahan ni Acting 6ID JTF Central Commander Brigadier General Ricky P. Bunayong ang seremonya sa Camp Siongko Mortuary kagahapon kung na diin na ginawat sa mga pamilya sa duha kasundalo ang ilahang pasidungog. Di na kini ang gilangkuban sa financial assistance gikan sa Armed Forces of the Philippines ngadto sa mga nahibiling pamilya isip kabahin sa suporta sa mga sundalo nga nakabsan samtang ilahang gihimo ang ilahang katungdanan. Samtang gipahigayon usab ang funeral rites sa alang sa duha kasundalo ay hakinighatos ang sa ilahang natagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan na isip katapusan ng pagpanaminit. Samtang gihatagan sa pagpapaklaro ni Bunayog nga dili makalimtan ang sakripisyo nila ni Labuson o Dumaging o gipaniguro nining himuon na sa ilahang kadumalaan ang tanang pamaagi aron nga mapanubaga sa balaod ang responsable sa pagpamanhig. Samtang hugtanan usab nga giasaway sa 6th ID o Joint Task Force ang insidente o giingong padayon na niining mobilisahon ang mga gikinahanglang resources aron na maila o mapanubag ang anaalikod sa krimen.
1: Tingog Mindanao.
0: Dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra. Atong sayran, 20 ng lalaki na kalingkawa sa pagpumusil sa Tupi South Cotabato, suspect dakpan, report ni Bagding 28, Kimberly Namuag.
1: Tingog Mindanao.
3: Nakalinggawas sa pagmamusil ang 28 anyos nga lalaki human gipusil sa 43 anyos nga lalaki sa Purok 9A, Barangay Poblasyon Tupi, South Cotabato, niadtong Huwebes sa gabi, Setyembre 24, 2026. Sumala sa Tupi Municipal Police Station na naitabo ang insidente pasado las 8:00 sa gabi, samtang nga-parking ang biktima sa iyang gimanehong motorsiklo sa maong lugar. Giingong miduol ang suspect sa biktima o mibunod sa pusil, apan bisan pa sa pagpabuto, wala maigo ang biktima o nakaikyas sa samtang nasikop ang suspect alas 8:25 sa gabi sa samang petsa. Ning kasamtangan wala pa matino ang motibo sa pagpamusila ug padayon pang imbestigasyon sa kapulisan aron masuta ang tinuod nga nahitabo ug kung ano na pay laing tawo nga nalambigit. Gilauman nga pasakaan ug tukmang kaso ang suspect base sa resulta sa imbestigasyon ug mga ebidensya ang makolekta. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting.
1: Tingog Mindanao.
0: Sa panapos nga balita, gipaligon sa lokal nga opisyal ug nagkalain-laing ahensya sa gobyerno sa Maguindanao del Sur ang ilahang koordinasyon alang sa kalinaw, seguridad ug kalamidad ingon man sa pag-amping sa kinaiyahan. Kini ang gihimo ato sa kipahigayon nga third quarter joint council meeting sa probinsya kaniadtong nakalabay ng adlaw sa mangrove dato ang gala Mitimbang sa pagpanguna ni Governor Ali Mitimbang. Itambong sa meeting ang mga gisakpan sa Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council, ingon man sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o Provincial Ecological Solid Waste Management Board. Gitoke ang pagbintinar sa kalahapsay galinaw dungan sa Bangsamoro Parliamentary Elections, kampanya batok sa illegal nga droga, pagpangandam sa kalamidad o pagbaha, ingon man ang pag-atiman sa kinaiyahan o gamaayo nga pagdumala sa mga basura. Nagip na nini nga gipitoke ang mga prioridad nga development projects, infrastructure programs ug social services nga punduhan sa pangamhanang lokal sa ikaduhang semestre karong tuiga. Samtang gihatagan sa nini pagpaklaro ang mas pahugtas at nga koordinasyon sa mga lokal nga gobyerno, ingon man PNP, AFP, one pangahensya aron nga matugunan gilayon ang hilisgutanan sa seguridad o kalinaw sa probinsya. Huwag ka din naglangkob sa balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra ning adlaw Sabado.
1: Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.
0: 106.6 Sa atong pagbalik, kabag ni Gabalgada sa update sa presyo sa manunang palalito. Naban pa mga balita diri pang ihapon sa Lanog sa Bagtingan, alas 5:46.
4: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Are you planning to build your dream home?
3: balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
8: Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
10: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
11: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink more.
12: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
13: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang takuyong ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag-unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugon na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun, ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
12: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis pila-bila herbal coffee ug paragis pila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: 106.2 FM Radyo Magbating.
4: Buntang na, bangon na, lalo sa bantingan.
0: Alas sa 5.52 na itong oras, sa Kabagdig Balgadas, padayon tas na pagpanaguban ng Lanog sa Bagtingan. Naisibyan paghihapon sa Radyo Bagdig Bell FM, hatod ka na ito tuntulamanon sa National Irrigation Administration Kunia, Zamboanga Peninsula. Alay na ito mga mag-uuma nga nagpaminaw karon, na doon mga reklamo o di bakahad, na mga pangutan na mahitungod sa ilahang programa. Pwede mong mutawag or mutext sa last number nga 0985-845-4566. Pwede magkabisitahan mismo ilang buhatan nga nahimutang sa may regional center Balintawak, Paganian. Ning puntuha Kabagdig Balgada sa Sairanta, ang update no presyo sa nagunang palaliton sa Dres Dakbayan sa Paganian. Presyo matod pa sa itlog, guban pang mga ikatunol ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
15: BDC Market Report.
16: Yes, maayong buntag Bagting 16, salabi na sa itong mga kabagting o kabalkadas. Live kita dere karon sa may merkado publiko, particular mismo sa may itlogan nga bahin. Ni mga rasa, ito na lang kasanta ang presyo sa itlog o mantika. Una kita sa itlog, jumbo, cheese ang buok, 250 ang tray. XL, 9 ang buok, 30 ang tray. Large, 8 ang buok, 20 ang tray. Medium, 7 ang buok, 210 ang tray. Size small, 650 ang buok, 200 ang tray. O sa extra small, 550 ang buok, 170 ang tray. Sa mantika, minola, 60 ang lapad, 180 ang litro, 600 ang galon. O sa palm, 35 ang lapad, 110 ang litro, 330 ang galon. Mga katakot sa mga presyo sa itlog o mantika din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Ligat, aya ay sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.7 Maog balita ka Bagting Balgada, hatod ka na to sa Petron na or Petron Gasol. Kinig ipinagiyahan ni former city councilor Jesus Idol Jun Bahamundi, ikaw ba nasab siyang anak na si Clarissa Isa Bahamundi ang tag-iyaw tagdumala sa Petron Gasol sa gusto nga magpalit or baka magpatubel og liquefied petroleum gas ay paglangan pa at tunap sa Petron Gasol. Nahimutang ilang main sa May Santiago do sa Ribi, Mikadoang branch, nahimutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian. Sila sa exclusive distributor sa LPG Fiesta ang main nahimutang doon sa SMC College at Banks Pagadian Showmate ubos sa Miss Emporium. Lain pa mga outlet na himuta sa lungsod Dumalinaw, Tukuran, Aurora o lungsod sa Dumingag. Samtang sa Pikas Bahin, Kabagdig Balgadas, balita usab gikan sa Buangga Sibugay. Katapusang missing students sa Surabay National High School nga nalumo sa suba. Napalga na sa Artilim sa Buangga Sibugay kagahapon. Kompletong detalye sa report ni Bagting 16. Vanessa Kaga sa Tumakmon.
15: BBC Live Report.
16: Prioridad ang pag-recover sa tanang lima ka grade 11 students sa Surabay Senior High School nga nalumo sa suba human kon Surabay National High School human nga nalumo sa suba nga napalgas katapusang biktima kagahapon September 25, 2026 sa hapon sa barangay New Antique sa nasangpit nga lungsod. Kini human ginaanod sa kusog nga baha ang lima ka biktima samtang nangaligo sa suba sa Purok Santan sa uga diin swerte usab nga nakalingkawas og naka-survive ang unom nila ka mga kakauban. Gibutsyag sa saka Fire Officer 1 nga si Braille E. Adante, ang investigator sa Artilim Fire Station, nabugtong lalaki nga si Dave Kahilig ang unang napalgan nga wala na'y kinabuhi. Diin misunod pagkakaplag ang laing tulo pa ka mga kauban ng estudyante o ulahing na-recover ang ikalima nga biktima nga usa ka babae. Nahitabo ang mong trahedya samtang panahon kato sa lunch break sa maong nga tulunghaan. Diin nagkasabot sumala pa ang 11 ka mga estudyante nga dili na mubalik sa klase aron mangaligo sa suba. Gidugang pa sa pagbutyag sa school principal nga si Dr. Ray R. Gutierrez nga nagtuo lamang nga mga magtutudlo nga mangwa kabalik sa eskwelahan gumikan kay kusog unsad ang ulan at mga higayuna. Apan nakurat na lamang sila sa gidangatan sa mga minoridad nga kini ang nalumos. Gumikan sa maong magkapahasubo nga panghitabo. Nagtinabangay karon ang pamunuan sa tunghaan ng mga lokal nga opisyal aron paghatag og kinahanglang tabang o mga pahasubo ngadto sa pamilya sa mga biktima. og diin padayon usab ang koordinasyon sa otoridad alang sa pagproseso sa maong panghitabo. Pahimang no, ato sa mga estudyante, ngalikayan gayod ang pagpangaligo sa suba o sa pa o bisan unsang kaliguanan nga pabor sa pagdagayday sa kusog nga tubig baha kung nagwaling adunay mga pagulan kay kini dakong delikado. Bagting 16, Vanessa Cangas tumakmol sa Bell FM og Radyo Bagting.
0: 106.3 Bell FM Radyo Bagting. Mahalagi na ba? Muna nga gipa-eskwila sa ginikanan pero pagkahuman ang mga estudyante gumikan sa barkada mabutang hinoon sa peligro ang kinabuhi kabag nagkabalgadas kay magkasinabot kung nahanapit mang lakaw. Di ba? Mag nagtuo ang mga ginikanan nga tuwa ilang mga anak sa eskwilahan pero di ito wala nanulod sa klase, wala nibalik sa klase kay tuwa galatagaw. Resulta karon limag yun ang nakabsan sa kinabuhi human nga nangalumos. Diba? Dili lamang ni karon na hitabo kabag di gabalkadas, no? Nga daghang nga doon na bito yung nalumos ng mga estudyante tungod kay kaniadto pa doon na yung mga balita diri sa tuwang sibyaan nga mga estudyante nga nangalumos human nga nagkasinabot nga mga ligog supa. Nga wakabaloba nga doon ay kusog nga ulan sa imbong nga bahin, mukalit lang bundak ng ulan, pagkahuman kay mubaha o kusog, aw largo gigang kaanod. Samtang dugang pa sa mga balita, duhadakpan sa drug bypass operation sa lungsod Stabina. Report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
17: BBC Live Report. Nadakpan ang duha ka lalaki nga suspek sa illegal nga droga atol sa drug bypass operation alas 3:21 sa hapon nito September 24, 2026 sa barangay Poblasyon Tabina, Sambuanga del Sur. Nasakmit gikan kanila ang tulo ka sachet sa gituang shabu, usa ka coin pouch ug usa ka motorsiklo. Ang mga nasakmit nga droga isabiter sa Sambuanga del Sur Provincial Forensic Unit Camp Abilon Pagadian City alang sa forensic examination. Ang mga nadakpan suspek ug mga nakumpiskar nga butang gidala sa Tabina MPS alang sa tukmang legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.3 Bagting. Bago naglangkob sa to ang unang hugna sa programang Lanog sa Bagtingan. Good morning ni Dondon Tormi sa Kamalig Dumalinaw, Juni Cuba, Maing Buntag. Diya sa Maya, Barangay Don Jose Dina sa Buangay de la Sur. Good morning sa Kabag ni Kabalgadas ni Marley Templado sa May Lumad Pagadian, Tristan Gulay, Jenny Sabal, Scarlett Lira sa May Purokmanga, Pantan San Pablo, Vanex Abamunga sa May Tabina, Tata Malaka Makalisang, Amy Vasailahe, Nori Amorganda, Juanita Sasel Calderon Tilaon. Good morning sa tanan nga nagpaminaw ay sa Maghanoy. Sa nagpaabot sa resulta sa Ultra Lotto 658 draw, jackpot price nga 41,330,176,341.88 centavo. Winning number combination 41, 29, 43, 16, 54, 27. Mega Lotto 645 draw, 75,233,668.75. Ang winning number combination 37, 33, 38, 14, 45, 32. For the Lotto, 3,064, 25,517 ang premyo. Resulta kagabi eh, 201 ang resulta kagabi eh. Sa itong pagbalik, doon ka pang detalya sa mga balita dari paghihapon sa programang Lanog sa Bagtingan, alas 6:01 na.
17: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
18: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
19: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
18: The angel of the Lord declared unto Mary,
19: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: Behold the handmaid of the Lord.
19: Be it done unto me according to your word.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: And the Word was made flesh
19: and dwelt among us.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
19: that we may be made worthy of the promises of Christ.
18: Let us pray.
19: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
18: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
19: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
18: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
19: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
18: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
19: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
18: Saint Cecilia,
19: pray for us.
18: Saint John Baptist de la Salle,
19: pray for us.
18: Leave Jesus in our hearts
19: forever.
18: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagbalaki sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, huwag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
20: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagdik sa Bell FM, alasay sa 7 buntag.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bagtingan.

0: Alas 6:08 na itong oras sa Kabagdag Kabalgada sa padayon tasto nga pagpanaguban na diri paghihapon sa programa nga Lanog sa Bagtingan. Sa mga mapaypag at tune in karong mga oras sa halas sige may buntag sa makausap ka ninyong tanan o may pagpangapi sa mga nangapi pa karon. E man gato mga nagtikungkong padihang napita kagipang tugnaw gumikas kabugnaw sa panahon na. Ang padayon lamang sa pagtikungkong samtang ka mo nag-monitor o nagpaminaw sa Radyo Bagting o diba ka sa Bell FM. Wala bitaw mo yung trabaho ganon, diba? Sa malapas na mo tatong mga empleyado sa gobyerno. Pag atong doon mga sayog trabaho, o kinahanglan, mulihok na pud mo sa'yo, mabangon mo sa'yo, maligo mo sa'yo, bahalag tugna, wala mo yung choice. Kung dili, mga ligo gid mo, karon dili mo manimahong kwanggol. Ay, ambot na lang. Alas sa 6:08 na itong oras, kapag di kabalganas. Ang atong programa sa kanunay, nabagad kini sa Camp Health, multi-specialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Paganian. Ang Camp Health, doon ang mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ni Dr. Charlo Bayubay, Osaka Obstetrician Gynecologist. Nga doon ay sub-specialty sa Maternal Fetal Medicine, High Risk Pregnancy and Women's Ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health. Maosalas Dr. Gino Olobancuro, Internal Medicine with a specialty in Adult Pulmonologist, Dr. Wina Bancuro, Pediatrician with a specialty in Pulmonologist, Dr. V. Antolido, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine, Dr. Heidi Abalia, General Dentistry, Dr. Janine Alfonso, Osaka Pediatrics. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text, cell phone number 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. 106.2 Ingon man ang Iliana Bibio College, the builder of future leaders, nahimuta sa Balangasan Pagadian, padayang ningabag sa programang Bagaang Lanog sa Bagtingan. Sa mga nagpaminaw garon nga gusto mo eskwelag kulihiyo, aron nga mahimo mong profesional na, o pa-enroll na sa Iliana Bibio College or pagkabisita sa Iliana Bibio College aron nga ma-explainan mo kung unsang mga kurso ilahang ipang-offer o sa mga pwede nyo nga mga ma-avail nga mga scholarship. Doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED o BAELS. Ang Iliana Bibio College, usa ka pribadong tulungan, apanubos lamang kayog tuition fee. Alas 6, just na itong oras, pagpadayon sa mga balitag impormasyon, atong siren Kabagdag Kabalgadas, dire sa katuang katapusang bahin sa pagpanaguban. Balita nga nagkanayon, 250 kapamilyang biktima sa sunog sa Barangay San Pedro na kadawat o hinabang gikan sa Del Rosario Foundation o sa IMCOR. Report ni Bagting 29, Chirelli Razan. BBC
1: Live Report. Nakadawat o relief assistance ang 250 ka mga pamilyang napiktuhan sa sunog sa Barangay San Pedro Pagadian City atol sa pag-apod-apod sa mga hinabang niadtong Huwebes, September 24, 2026 sa City Covered Court. Ang mga hinabang gikan kini sa Jesus V. Del Rosario Foundation Incorporated o MCOR na gilangkuban sa relief packs o bugas. Gipangunahan sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO uban sa mga opisyal o partner agencies ang hapsay o patas nga pag-apod-apod sa tabang. Gilauman nga makatabang ang mga assistance sa mga pamilyang biktima sa sunog samtang nagpadayon sila sa ilang pagbangon o pag-atubang sa mga epekto sa insidente. Bagding 19 Webe, Chiril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding 106.2
0: Radio Bagding. Dugang pa sa mga balita, Kabagdag Kabalgadas, atong Sayrano Samba, ang balita nga nagganayon na Super El Nino. Lamang musulod sa buwan sa Oktubre, ang report ni Bagting 16, Vanessa Cagas Tumagmol. BBC Live
2: Report. Og tanong nagpasidaan ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa sa posibleng pagsulod sa Super El Nino sa Oktubre og niining tuiga. sigon sa pag-asa Director Nathaniel Silvando nga madako ang tsansa nga mamahimong sobra ka delikado ka kusog ang El Nino phenomenon. Dako ang chances na kini magdala og strong El Nino og ang temperatura gilauman nga mosaka sa minimum of 3 degrees Celsius ngadto sa 38.7 degrees Celsius ra kini ang dugang pang pagbulag-way. Sa panahon sa El Nino gilauman nga jutay na lamang ang mga pag-ulan gikan sa Oktubre ngadto na sa Marso o sa Hulyo. Gibanabanag po rin taglalawigan na makasinati sa grabing kainit o hulaw na may makapiktar sa sektor sa agrikultura gumikas sa pagkulangon sa tubig ulan alang sa mga pananom o basakan na nagsaligdamag sa ulan. Gibot siya ni Annalisa Solis, ang hepi sa Climatology and Agrometeorology Division sa pag-asa nga taas ang posibilidad na masinatan ang epekto sa El Nino din sa nasun o gaginong posibleng mapiktuhan. Lakip ng agriculture base sa historical record since 1960 ni 75% ang chance nini nga diin malabngan ang historical El Nino episode. Nanuwagan si Solis sa publiko na magdaginot ang paggamit sa tubig at paningkamutan gayon ang pag-almi sa local government unit sa pagpangandam alas sa posibleng epekto nini na bilipas sa mga komunidad na nakadepende lamang sa agrikultura. Magting din sa East, Vanessa Clagos Tumakol sa Bell FM o Grand Magting.
0: 106.6 Radio Magbaking. Alas sa 6:14 kabagdag kabalkada sa samtang sa pika sa bahin sa mga balita na nawagan si Senador Bam Aquino nga tangtangon na ang value added tax or VAT o excise tax sa produktong petrolyo sa nasod. Nagto ang nasangpit nga magbabalaod nga ang mga Pilipino ang naangin o nakasinati sa kalisod gumikan sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Ninot nga balita oh. Labot nini gisaway sa opisyal ang pamahayag ni Finance Secretary Frederick Go nga mga adunahan lang ang nakapahimulos kuno galing tangtangon ang nasangpit nga buhis sa gasolina o diesel. Apan gipaklaro ni Senador Bam Aquino nga mas daghang sektor ang makapahimulos sa higayon nga matangtang ang nasangpit nga mga buhis sa produktong petrolyo. Gihataga niya na gibugaton na ilabi na matutpa ang libuan ka mga drivers, operators sa jeepneys, sa taxis o ban pampublikong sakyanan sa nasod nga nilaom sa petrolyo arang sa ilahang panginabuhian. Hinungdan nga alang sa opisyal ang ayan matutpa nga gamito sa gobyerno ang katungod o gadiin. Isalig sa Kongreso ang pagtugot nga ripasuhon niini o ang pagkolekta sa excise tax sa lana. Ninot nga balita, gabag di gabalgadas, no? Inibito ang pagtangtang sa VAT o excise tax. Direnta, mabarato ang presyo sa produktong petrolyo, pero lagi, doon ay mga uban nga dili mo sugot kay kung ugaling matangtang magod na yun, sana maiilag ibulsa. Gatong usa sa mga musupak nani, gatong mga laom ug bulsa nga mga politiko, laom ug bulsa nga mga opisyal. Pero gatong mga opisyalis o dibagka politiko nga sa ilang lantaw makatabang sa mga katawhan, musuporta to nining panawagan na ni Bam Aquino nga mas maayong tangtangon ang VAT ug ang excise tax. Aliman ka nga pag nakuag VAT nga gipahamtang plus excise tax pa, di ba? Stilan. Nagiingon hinoon no ang gobyerno karon kabag di gabalkadas aron nga mapanalipda ng ilahang nga mga gipangkurakot dito ka igon sa ayuda aron nga ang mga tawo dili magreklamo kabag di gabalkadas or dili makamatikod kon pila na ka minilyon ang ilahang nakaukaw sa kwarta sa gobyerno. Ay nata samtang sa pigas bahin kabag di gabalkadas sa pagpadayon sa mga balita ga impormasyon. Ato sa mga sayran, ang balita nga nagkanayon, the ICT-9, Basulta og Isha Foundation naghimamat alang sa digital skills training. Ang report ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
3: BBC Live Report. Naghimamat ang DICT Regional Office 9 Basulta ug ang ISA Foundation Baguhay Lang aron isgutan ang posibilidad sa pagtinabangay alang sa mga programa sa digital skills training, ilabi na para sa mga kababayenan ug mga micro, small and medium enterprises kon MSMEs. Gipanguluhan ni Assistant Program Officer Michelle Virialial ang diskusyon bahin sa Accelerate Program sa ISA Foundation. Samtang mitambong usab sa maong panagtigom sa Regional Director Cheryl Ortega, Assistant Regional Director Jacob Muhammad ug ang ILCD team nga girepresentahan ni Flory Ann May Luna. Pinaagi sa maong partnership gilauman nga mas mapalambo pa ang digital skills sa mga komunidad ug matabangan ang mga kababayenan ug MSMEs nga mas makapahimulos sa mga oportunidad nga may kalabutan sa teknolohiya. Bagting 28 Kim Verlina na Muag sa Bell FM ug Radyo Bagting
0: 106.6 FM. Alas 6:18 samtang sa pika sa bahin. Lauman nga dunay dakong paghunhod sa presyo sa diesel ug gasolina sa mga mosunod nga semana. O matud pa posible ha. Posible nga dunay rollback sunod semana kabag digabalkada sa base sa initial nga pagtuon sa industriya, human matud pa sa 4 ka trading days sa posible nga mukabat sa 7 ngadto na sa 7.50 centavos ang rollback sa matag litro sa diesel sana all. Mahintag makwan, matuman. Samtang gilawan usab. Hoy, kiminatay. Pilay tubo atong kuan, atong Martes sa gasolina, 'di ba? Hapit mag 5. O karon oh, kun do na matud pay rollback, ana lang sa 50 centavos ngadto na sa piso kada litro sa gasolina, depende sa resulta sa nahibiling trading day. Hoy, kamatay, ana lang pag rollback oy kun mo man galing. Ay nako, formal nga ipabalo sa mga kumpanya sa lana ang eksaktong katidaan sa price adjustment. Sa dili pay patuman ang rollback sa adlaw nga loan Martes og dito kinilauman nga mapahibalos adlawng Lunes kabagtig kabalkadas. Hoy, naunsa naman eh. Kung ugaling mag-rollback naman lang galing mo og 50 centavos, ay na lang mo pag-rollback oy, nag-respetar laman ng inyuhang kalakihan eh. 'Di ba? Murara og unsa ba? Murara ta og igog gitalo-taloan sa kwan kining aning gobyerno. Mo increase og tagpila piso 2. Di pagahuman kung mahinaya kaya nasa 5 or 4 kapin dayon mo rollback lang sininta boss aha naman hustisya ning kalakihan ne na ibaligya ang inyong sakina ni palit og petrol kuano gasolina ito oy alas sa 6:20 atong oras kabag di gabalgadas samtang sa pika sa bahin sa mga balita diri paghihapon sa tuang tulumanon atong siren kabag di gabalgadas. Ang balitang nagganayon, duha ka tinunan gikan sa Pagadian City International College na kadaog sa utop o handura o credit year 2026. At umalikan si Bagting 29, Cheryl Lirasan. BBC
1: Live Report. Nakadaog ang duha ka mga tinun-an gikan sa Pagadian City International College kun PCIC sa gipahigayon nga Second Street Lens Shadows and Lights, The Art of Black and White Photography Workshop and Photo Walk Challenge isip kabahin sa Otop ug Handuraw Creative Fair 2026 sa Robinsons Pagadian. Nahimong second placer si Prince Aljon Mundelo samtang si Alin Sabado nakadaog usab isip best candid moments. Sila ang nakigkompetensya bato sa Sigwitay 7 ka-entries ubos sa tema nga Human Connection. Ang photo walk nagtumong sa pagpakita sa mga relasyon, emosyon o mga higayon sa mga tao pinagi sa black and white photography o pagpalambo sa local creative industry o photography community sa Pagadian City. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
0: Radio Bagding. Dugang pa sa mga balita kabagdi kabalgana sa hingpit na nga nakanahimong gawas nun si Mary Jane Veloso human nga nahatagan og absolute pardon na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Oy, congrats Mary Jane Veloso. Ang katama ng OFW no? Nagatong gikuan, gipaglaban ni former President Pinoy. Oo. Emotional nga nakagawa si Veloso sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong niya itong kagabi eh. Bitbit nini ang dokumento sa iyang absolute pardon. Gipaabot nini ang iyang pagpasalamat ngadto kang Pangulong Marcos human ang pardon og mahatagan og kagayunan aron makabalik sa iyang pamilya. Nagtuo kini nga dili pa ulahi ang tanan, hinungdan nga kahigayunan matud pa kini aron nga iyang makita pag-usab ang iyang mga anak. Kahinom naman nga gipirmahan ni Pangulong Marcos ang absolute pardon ni Veloso niadtong September 24. Niadtong December 2024 sa dihang nga gibalhin sa kustodiya sa Pilipinas si Veloso human ang pakigdayalogo sa sulod sa pipila ka tuig sa Indonesia or pagkabilanggo sulod sa pipila ka tuig sa Indonesia. Na desisyonan si Veloso sa silot kamatayon gumikan sa pagdala sa illegal nga druga kundi nakatakda ang takining bitayon na niadtong September 2015 na pinagi sa firing squad og sa ulahing minuto kini ang nadakpan na ang nadakpang babaeng na recruit nagrecruit kang Veloso kundi nagikasuhan kini og human trafficking unahimong kaya hinungdan sa nahimong prosecution witness nga si Veloso. Sa kasamtangan gipaabot pa ni Veloso ang iyang pamilya nagikan pa sa probinsya ay hakinhingpit nga makagawa sa correctional facility. Oy, congrats! Oh, may ganino, kawentaw ni siya na dayon og bitay kabag di Gabalgada sa natong 2015. Panahon na ni President Pinoy. Kaya hagining usane si President Pinoy ang nanghingusog kabag di Gabalgada sa nga mahatagan, dili bitaw makwan, dili intaw na ibitayon dito ang maong FW pinagi sa firing squad. Oy, kiniyo! Sabta sa pigasbahin, giaprobara na sa Department of Transportation or DOTR ang taas pasahe sa mga pampadepaseroang sakinan. Sigon ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, mahimong epektibo kini sugod karong adlong Lunes. Base na sa kini sa rekomendasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nga tangtango na ang suspensyon sa taas pasahe nga nasugod na itong March 2026. Gidugang pa sa kalihim nga panahon na ang pag-usbaw sa pamasahe aron makabaton og igong ihap sa mga or makabaton og saktong inka mga tuwang mga kining ang mga syempre na masahiro mga drivers nato. Kailalo matod pa sa giaprobara nga taas pasahe mahimong 14 pesos na ang minimum fare gikan sa kanhing 13 sa unang 4 kilometro nga dunay duga nga 2 sa kada kilometro dito rin sa Metro Manila ha. Samtang sa modern jeepney minimum fare nga 17 gikan sa 15 ug dunay dugang 2.40 sa kada kilometro. Oh. Samtang diri sa Pagadian City, subli sab ginawagan ang president sa Paftuda pinaagi ni Arnold Catalino nga mahimo na nga 20 pesos ang minimum nga plitihan sa mga bao-bao or tricycle drivers. Og aduna kini madugang 2 pesos sa kada mulapas og usa ka kilometro. Apan hantod ni kasamtangan wala paghihapon nahatagan og pagtugot sa 15th City Council ang hangyo ni Arnold Catalino nga himoong 20 pesos ang minimum nga plitihan sa dakbayan sa Pagadian. Bueno, kabag di Kabalkanas, wala ko igong oras sa pagparagpadayon pa sa itong programang bag ang lanog sa bagtingan. 89 kaadlaw na lamang, Pasko na gayon. Ako si Bagting, 17 Flores of Fima, may buntag kanyang tanan, alasayas 26 sa buntag.
4: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bagtingan.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Pangatlong patunod ko sa inyo, wala ko sumubo. Wala namang nakamaak ako pero sa bukan ko. Marami na po akong sa bukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako sa bukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kung may kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sa bukan ko lang. Hindi man maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Kaya po, ako maganda nga. Taka ako ah. Maganda nga.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Seth Living Testimonies
6: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
8: Taas ko sugar o ganang nakoy bakto sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilib.
6: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
8: Uan na, nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bakto.
4: Living Testimonies.
9: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Experience the best accommodation from a hotel. The new
11: Pensione de Eliana.
10: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
12: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
13: Kagara ug tambal gipang inom, nagsinaw ug balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na ug inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
12: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Ang atong oras, alas 6:35 sa buntag. Mayong buntag mga higala, igsuon. Ani ano tap kita sa another nga hugna sa ato ang programa karon, ang Mahigalao News Update. Ako ang inyong public information specialist gikan sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion Seymour PA, Corporal Vic Carlo E. Tampos. Makikauban ninyo sulod aning watak na ang mga kaigsuon. Maayong buntag sa atong mga kaigsuunan o mga kaigalaan diha nga mga mag-uuma, mangingisda, tigpatitigayon, mga negosyante o tanang lokal nga lumulupyo dinhi sa syudad sa Pagadian, sa tibuok probinsya, sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga dapit o lalawigan kutob sa maabot ning atong Sibya. Good morning kaninyong tanan. Hinaot, nakapangapi o nakapamahaw na kamo sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. O hilabi na, hinaot nga na kamo sa kapiskay, kalagsik o kaabtik sa inyong panlawas. So mga higalaig suon, dili usab nato kalimtan i-greet ang mga tao nga nagpaluyo ning atong programa. Hilabi na una sa amo ang Battalion Commander Lieutenant Colonel Ronald Dakawi. Inubanan sa iyahang Executive Officer, Lieutenant Colonel Napoli P. Carriaso. Sa amuang Operations and Sustainment Officer as well as Acting PsyOps Officer, Captain Lindbergh Gablan. O sa amuang Logistics Officer o Civil Affairs Officer, Ma'am Rhea Ilumbaring, samahan sa amo ang batalyon, amo ang Sergeant Major, Master Sergeant Samuel Pujutan, sa amo ang First Sergeant na naka-RN aron, si Master Sergeant Mario Suasula, o sa tanan na kong mga kaubanan din ha, sulod sa Kuta Dao, o sa tanang unit officers, commanders, and enlisted personnel, mga kapgo, o tanang civilian resource. Good morning kaninyong tanan. Dili usab nato kalimtan ang mga nagdumala ning inining istasyon, oh, mga kawani og tagdug mga nagdumala nga gipaluyohan ni Ma'am Van. Good morning kaninyong tanan, no, hurot diha. Good morning. Kagahapong adlaw mga higala, igsoon. Adunay alimpulos, no? Alimpulos nga nahitabo dinha sa Iliana Bay. O, asa mo na dapitan ng Iliana Bay, sir? Di, aragod na tungod sa ato ang pantalan. Dili po doon tungod mga estimated na asya sa mga 1,000 meters gikan sa pantalan o estimated mga 800 meters, 500 to 800 meters gikan sa kabaybayunan sa Barangay Bumba. Kagahapon, kita mismo nakasaksi, no? Ato ang itong nabidyohan o na-post na to sa ato ang Facebook account. Adunay alimpulos nga ni pakita diha tunga-tunga sa may Iliana Bay, no? Diha nga bahin kundis atong panahon.

0: Nagmaot ang panahon, kusog kayo ang pagpanalugdog o pagkilat-kilat, dayon hangin, maoto na hitabo nga naay alimpulos. Pero pasalamat na mga igalaig zoon kay ang katong maong water sprout kung sila pa or alimpulos, wala ra naglugay diha sa area. Nisugod na unta to og kining lat, kining lakang, inaanay na unta to og lihok, pero kaluyan sa Ginoo tungod sa makusog nga hangin nabungkag ang alimpulos. Kung sila pa, sumpaon daw, guntingon daw sa imuhang duha katudlo para maputol daw ang maong alimpulos. So mao to mga igalaig zoon, sa ako ang estimate kagahapon, murag nidagan na siya gapin kulang 3 minutes. So nawala ra pud siya, naunta to'y hapit nga mga panagatan nga duol na lang kayo, murag akong estimate ato mga 150 meters. Kung nagpadayon gihapon to sa paglatas to nga maong alimpulos, murag madamis yung duha ka panagatan sa mong silingan nga naa dito dapit sa may kantil nga area sa kadagatan diha sa Iliana Bay. So, amping-amping ta mga igalaig sa uno, hilabi na karong panahon na nga nagsig-usab ang panahon. Usahay, init kayo sa buntag, pagkahapon, muulan, kusog kaayo, hantod, usahay, magbuntag, nga magbaha. Ato pong mga nakalabayng adlaw, ang mga nagunang suba o sapa dinhi sa ato ang sentrong bahin sa siyudad sa Pagadian o sa mga kasikbit niya mga munisipyo dinhi sa Bonga del Sur, halos miapaw na. No, dito yun na-probe kung unsa bag yun ng flood control. So, mauto mga igalaig suon, nilabi na diha sa may Balangasan area, kanang tulay sa may Balangasan. Ang tubig diha murag milapaw na gyud. So atong i-remind atong mga kaigsuonan diha no nga nagpuyo din ha sa may creek o kanang kilid diha sa may flood control diha sa Balangasan, nga doble amping tano, be watchful and mindful. Pagtanaw nato nga taas na gali ang kining level sa tubig ug hapit na mulapas sa kining flood control, atuan na dayong i-anam-anam og kining likas, no? O mamakwit na tag-anam-anam. Di na nato paabuton niya ang tubig. Musulod na sa itong panimalay. Di, make sure nato ang mga importanteng mga gamit o mga butang o mga nagunang panginahanglanon nato, ato agayong madala. Hilabi na ang mga importanteng papeles atong mga anak. Bahala na ng ubang mga kuan niha. Mga salasit ba na o di na madala. Di magiging na madalag bit-bit. Tagduha mabit-bit sa kamot. Basta at least pag-abot sa panahon, duwa man nato giampo or wa nato gihangad niya magkain ana, at least safety ang matag-usa ka nato. Gumabuto no atong paimang no. Pero bisag inana mga igalaig suon, daghan niya pong nagpasalamat niya mga kaigsuonan nato mao yung pag-ulan. Kaysa mga nakalabay nga mga simana ni street gyud pag-init. Karon nag-street-street og ulan, malipayon kaayo ang atong mga kaigsuonang mag-uuma. Kay tungod ana mga higalaig suon, padayon gihapon ang trapping, no? Malipayon yun kami mga mag-uuma. So mao to, nagtanong po dahi ka sir, oo, nag-garden ko dito sa balay, dili lalim in taon, masig pamubo kada ting init, yaptang bugata sa balde. So mao to, nalipay atong mga mag-uuma, kay padayon ang ilahang trapping sa ilang mga nagunang mga produkto nga mga pang-agrikultura. Hilabi na ang produksyon sa mais ug humay, no? Nalipay sila kay abig yun nilag na anay hulaw or sayo nga pag-abot sa El Nino. Pero sa tungod sa kining mga panghitabo sa change of weather, agi ulan na ta, pila na mga duha na kasimana kapin gisigi na tag-ulan. Nagpasalamat kayo sila kay dili maundang ang ilang produksyon. Kay natoy mga sa mga nakalabay nga adlaw nga guol kayo sila mga higalaig soon. Kahit tungod ang ilahang mais o mga ubang utanon o mga gipang tanom nila diha, ni aksyon nagkalaya kay sun tungod sa street niya init. O niya okay raon ta o dali rabisbisan o sprinkler ng usa ka ektarya. Mao na ilang gigagulan, pero pasalamat sila karon kay ang ilahag yung mga tanom ni survive na yun kay tungod yung ulan nagduha kasimana. So, sa laing bahin mga higalaig suon, nakakita'y naisgutan atong nakalabay nga Sabado. Mahitungod man to about sa examination sa Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test or APSAT, no? So mao to mga higalaig zone, diri na po kita sa process of recruitment. Karon mga higala, igsoon, kung ikaw willing o aspirant nga moapil sa any branches of the Armed Forces of the Philippines, ilabi na din sa tuwa sa Philippine Army. Pag nakabalo na ka mga higala, igsoon, surebol na ka nga nakapasar na ka sa APSAT, it's either candidate soldier course o candidate officer course or officer candidate course, i-ready na din nimo ang imuhang kaugalingon. Unsa man na, pinakauna, be physically and mentally fit. Unsa man na, mag-prepare na ka, magsugod na ka og jogging, magsugod na ka og push-up, sit-up, and pull-ups. At least, makakuha ka sa bracket kung pilay gikinahanglan para makapasar ka. Naanay gi-post dito sa Army Recruitment Office Mindanao, naanay sila gi-post dito nga mga post about sa mga qualifications para makasulod ka or makapasar ka sa physical fitness exam or physical fitness test or PFT para sa imuhang pre-entrance pre-application. So mao na siya mga higala, igsoon, no? Pinakauna gyud niya proseso sa imong application sa kining atoang pag-asulod sa hukbong katihan or Philippine Army is mao ang pagpasar sa physical fitness test. Then sunod mga higala, igsoon, you need to check your background first, no? Hinaot nga kung musulod ka sa atoang hutong or sa amoang laray, hinaot nga limpyo ang imuhang background, both liga, civil, legal, and anything. Hinahanglan wala kay kaso or wala kay record sa pulis. Ikaduha, kinahanglan wala kay gikuan nga obligasyon, gihawiran. Unsa man na sir, naman ko yung obligasyon kaya ako may nagtrabaho din, nagkuan sa kong pamilya, suporta, adili ka ng obligasyon. It means wala kay asawa, wala kay gipaburusan, pwede rag live-in tingali, basta wala lang yun mo'y anak, no? Wala mo gikasal, o kana, pwede rag yun kayo na mga galagison, pero mas maayo og single na single yun ka, no? O maoto mga galagison, then another, aside sa wala kay criminal record o single, kinahanglan sa imuhang kabubuton, wala gyud kay tulubagon, no? Unsa man nga klase tulubagon, o ikaw ray nakabaluan na unsa imuhang tulubagon sa imong kaugalingon. Basta, both physically and mentally, criminal, civil, wala gyud kay record nga dili maayo. Kay once nga naa kay mga lama anang imuhang kagahapon o imuhang present karon mga higala, igsoon, pasaylo ako, di yung ka-qualified niya mo apil sa or masulod sa kuan makakuan sa recruitment kay tungod istrikto ang ato ang army. So mao to mga galigson, natay mga technical difficulties, pasensya na po. Then aside po dana mga galigson nga kining wala kay mga criminal and civil liabilities, naa pa mga higala, igsoon, i-prepare ang mga gikinahanglang dokumento sa imuhang pagpang-apply. Hilabi na ang imuhang educational attainment nga mga documents. Kung senior high ka, college graduate ka, or college level, or vocational graduate, kinahanglan ang imuhang TORs. O TORs, then, unsa pa ng mga gi-required, naara na dito, ihatag na sa tabings. Then, aside po dana, mga higala, igsoon, I suggest nga before mo mga apply, kinahanglan na namoy, test the eligibility nga mga skills. Unsa man na, dili, wala na ko gi-discriminate ng uban nga kuan sa TESDA ha, pero ang gikinahanglan sa nga eligibility skills sa Army is mao ang unsa man mga welding, smaw, in situ, kana mga mechanic, electrical, electrician, mga inana nga related course sa TESDA kay katong mga kukiri, housekeeping, kana kana siyang apart mga higalay igsuon kung sa kuha pang mga senior nga kauban paistoryahon kana nga mga butang matun-an na nimo sa army pag makasulod na ka, pero kanang mga mag mekaniko ka, mag electrician, mag welder, driver, unsa pa ba nang mga kana bitawong mga rigorous nga mga mechanical tawagan nga mga skills, oh, mao gyud na kinahanglan, no? So I suggest nga before mo mag-apply, at least naa na mo isa or duha ka ana nga vocational skills. Then another mga higala igsuon, akong pahimang, no, kato lang bang vocational skills, sir? Kindito lang ba to sa candidate soldier course applicable? Well, it's not only applicable sa mga candidate soldiers. Apil po itong mga aplikante sa officers, no? Sagol na tanan, wala gipili. Dayon, og mga apply mo mga higala igsuon, make sure medically you are healthy, no? Unsa man na? So, bago mo niyan, ang atong oras, 6:50 na sa buntag. So, medically healthy. Una, wala kay gipamating sakit sa imuhang kalawasan, both external and internal. No? Wala kay mga tato sa imuhang kalawasan. Og na kay tato, yun, desidido ka nga musulod sa EFP, automatic gastu-gastuan yun na nimog dako, kaya imo manang ipalaser, ipatangtang, pero wag kay budget niya, desidido ka para sa gibuhat sa ako ang kauban, ayang gipasuan iyang kaugalingon. Pero I'm not suggesting pasuan ninyo, pero uganahan yun mo murag mo gasto yun dako. Then at least ang imuhang ipon dili butang natog sa 100%, dili 70% pangag, no? Kaya sa army, bisag ang gira sa Philippine Army, dili lips to lips or pinaakay, at least ang imuhang ipon kumplito. Kaya sa amo ang panahon pag pang-apply, gigikwanan lang mi og at least duha or maximum na lang tulo ka pangag, no? Then og na mo anang mapangaga, at least inyuhang mapasaman, mapamarpel, mapapustiso, no? Dayon og naamoy mga wisdom tot, wala pa na nga ibot, ay paibot na kay sa arm sa during training, usahay ka ng wisdom tot, maonay hinungdan nga dili mahuman ang training sa usa ka aplikante kay tungod ang iyang wisdom tot ni tukar ni suol. So katong sa panahon namo sa amo ang pagpang-apply, ang amo ang wisdom tot gipang paibot gyud namo. May gali ako, wala na koy wisdom tot kinaho. Naanam mo kaibot ang akong bagang. So mo to mga higala igsuon, aside po ana medically fit mo, kinahanglan wala mo yung mga gihambing nga venereal disease mo na or ato apa grabe nga mga sakit, ilabi na sakit sa baga o sakit sa atay, kay maura ba ni kasagaran nga mga kauban ako aplikante sa una tungod sa ilahang tawag ani kabisyoso during sa pag before wala pa sila nang apply, to sobraan sila kabisyoso, sigarilyo, inom dire, inom dito, nakulbaan kog hapit ato, kay apil ko atong mga klase sa bisyo, nag apil ko atong klase sa mga bisyo, abi na ko dili ko kasulod, kay pag may gali pag medical nako, aw, healthy ra dayang ako ang atay ug akong baga. Pero nagyud ko yung mga kauban nga wala gyud, no? Wala gyud sila suerte, kay it's either na ay bangag-bangag ang ilang baga or nalata na ilang atay kay tungod sa sigpanigarilyo or gipang TV na o kanang gipang hipa. So mauto wala. Then aside po na mga igala igsoon, kinahanglan wala kay danlak kung lalaki ka. Then wala po kay butbut sa imong lubot. So manang butbut sir, kanang sa ilang giingon bitaw o kanang bitaw na imong gawas diha sa tawag term anak nila. Oy, basta na anak. Kanang sakit kaya basta sakit. No? Mao na siya mga igala igsoon nga kinahanglan wala gid mo anak, no? Then most importantly mga higala igsuon, being sa itawag ini medically fit ka or medically healthy, kinahanglan walay residue sa mga mikmik sa kagahapon imuhang dugo og imong kalawasan. Unsa man ang mikmik sir? Katotong mga metapitamin nga mga substance, for short drugs, no? Kana shabubu ba dapat wala mo anak, no? Kung nagamit mo kay mo anak dan nagplano mo nga apply, aundangin lang na ninyo mintras sayo pa wa pa mo nakasugod og pang-apply. Kay once nga makuan matest mo anak, na automatic ma-under mo sa watchlist sa Philippine Army dayon. Aside anak, ma-disqualified ang inyong application. Sayang kayo ang kahago o gasto. Aside po dana mga higala, i-show on, kinahanglan po no, inig mga apply ta, kabalo po datong ginikanan, dili kay paras na ako'y classmate o nga naalaan sa amo ang mga tig-process sa employment, naalaan o nasuguan sa mama o palit o suka. Kay pasta gyud ni Antonio yung gyud dito nang apply, papel ra gyud dala, walay dala mga gamit, papel ra kwarta, walay dala mga gamit, wag gyud dala sinina, no, naalaan niya katapag yung gamaya, mao to wa, pero kaluyan sa Ginoo karon sundalo na gyud siya, no, mga galaxon akong kabats dayon ang gi-required sir, na ba gi-required niya hype oh kani kay sa unang panahon daghang nang sango ani. So, ang requirement nga height sa mga lalaki is at least 5 feet. Ang requirement nga height sa mga babae is at least 5 feet. 5 na gi-standardize na nga, 5. Kay haron daghan manggod dili manggod tanang Pilipino membro sa tag-as nga ku ano? Membro sa tag-as nga mga kaduguan, pero ubay-ubay yun, sama na ako nga igo lang yun mitong-tong sa plat 5. So, na, no? Oh, kabalo na mo nga 5 is kuan, required. Dayon, sa katong mga IPs na to nga mga kaigsuunan, ambot if applicable pa ba ni karon, pero I think applicable paghihapon eh. Panglitan, membro ka sa indigenous people, dayon medyo na short og 1 inch ang imuhang height, pwede ka mangayog certification sa NCIP kung disa ka o magpa-certificate ka nga membro ka sa maong klase, maong nga tribo pag, para ma-waive ang kuan, tagaang kag considerations. Kaya na ako sa muang panahon, na ako'y classmate nga for 10, for 11 ang iyang height. Pero tungod kay membro siya sa NCIP, IPs, nangayo siya certification sa NCIP mga higalaig suon, maong na kasunod siya. So maong lang kato mga higalaig suon ang ato ang mga daklit niya mga information about sa recruitment o sa mga panghitabo kagahapong adlawa. So wala naman kita'y igong oras mga higalaig suon kay alas 6:50 na sa buntag. Wala naman kita igong oras o panahon hantod sa sunod nga higayon ng atong programa. Ako ang inyong public information specialist gikan sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion Seymour PA. Corporal Vic Carlo E. Tampos, nagpasalamat kanunay kaninyo sa inyong pagpaminaw hantod sa sunod higayon sa samang istasyon. Daghang salamat, mabuhay ang Philippine Army o dalaygon ang Diyos.
1: Si Anan Nebres, alos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na yung capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
4: I-try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og 4 katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Pardew HFDACFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
7: Are you planning to build your dream home?
8: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
9: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras si Bihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:05 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Sabado, Pizza 26 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7 live. Kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan. Ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Ball FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment ug sa Radio Bagting News. Ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
3: Sa unuhan sa balitang lokal, DTI Zamboanga del Sur andam na alang sa Zampex 2026.
1: Ramagba nagpauswag sa industriya sa Kawayan sa Zamboanga del Sur.
3: Sa unuhan sa balitang regional, tapuan most wanted person sa Bukidnon, patay sa engkwentro humani sukol sa kapulisan.
1: Barangay Kapitan samdan sa pagpamusil atol sa pagdakop sa girudahang Carnapper sa Cotabato City.
3: Sa mga balita sa kaunuhan, Sagip Bata Bill pwedeng mamahimong giya sa targeted ng aksyon sa Discord sigon ni Senador Pangilinan.
1: Pag-postpone sa barangay og sangguniang kabataan election, aprobado na.
3: Sa mga balita sa gawas sa nasud, FBI giimbestigahan na ang pag-hack sa impormasyon sa ilang mga kaubanan.
1: Colosseum sa Italy, temporaryo nga gisirad-an human sa pagkamatay sa usa ka technician.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, BSP nagtakda og 1 billion nga minimum capital sa mga bangkong mushift sa digital banking services.
1: Sa uluhan sa balitang sports, POC naglaom nga madugangan pa ang medalya nga makuha sa nasud.
3: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, MRH nagpahigayon ng demensya toolkit workshop sa mga BHW sa Margos sa tubig.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, tinamay nga munay ang nawong may kasulbaran na chewing gum gitudlong makatabang.
3: Samtang sa balitang showbiz, sa Kim Chu apiktado sa pagkasikop sa iyang igsoon nga iyang gikasuhan.
1: Mawagatong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting by the 8, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan.
2: BBC BBC Bagting Balita.
1: Huwag karoon sa mga detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
3: Andam na ang Department of Trade and Industry kon DTI Zamboanga del Sur alang sa pagsalmot sa Zamboanga Peninsula Exposition kon Zampex 2026. Nga ipahigayon karong umaabot ng Oktobre 7 hangtod 11 tuig 2026 sa KCC Mall de Zamboanga. Ginauman nga mukabat sa 25 ka exhibitors gikan sa nagkalain-laing bahin sa Zamboanga del Sur ang moapil sa maong kalihukan aron ipakita ug ipasundayag ang mga lokal nga produkto ug mga produkto sa mga micro, small ug medium enterprises kon MSME sa probinsya. Pinaagi sa Zampex 2026, gihatagan og higayon ang mga lokal nga negosyante nga mapalapdan ang merkado sa ilahang mga produkto, magaila og mga potensyal nga kliyente og business partners ug mas mapaila ang kalidad sa mga produkto nga gihimo sa Zamboanga del Sur.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, nagpadayon sa pagpalambo sa industriya sa Kawayan ang Ramon Magsaysay Bamboo Producers Cooperative kon Ramagba sa Barangay Bubungan, Ramon Magsaysay Zamboanga del Sur. Naghimo ang kooperatiba og nagkalain-laing produkto gikan sa Kawayan, lakip ang bamboo furniture og school equipment nga maggamit sa mga eskwelahan. Nakausab ang kontribusyon sa Ramagbas paghatag og panginabuhian sa mga lokal nga mag-uuma, artist og mga trabahante sa lungsod, pinagi sa pagproseso og paghimog mga produktong Kawayan. gipakita sa kooperatiba nga ang lokal nga kawayan mahimong mapalambo ngadtos mga produkto nga adunay dugang bili samtang naghatag og oportunidad alang sa trabaho ug dugang kita sa mga komunidad sa Zamboanga del Sur.
2: BBC
0: Balitang Regional.
3: Patay ang top 1 most wanted person sa Malaybalay City, Bukidnon, human giingong misukol o nakigpinusilay sa kapulisan. Ato sa operasyon sa pagbaduman o warrant of arrest sa sityo Lagaan, Barangay Apo, Makote, Malaybalay City, Bukidnon, niadtong Webes, Setyembre 24, tuig 2026. Giila sa kapulisan ang suspect nga si Richard Dagno, 45 anyos, nga nagatubang og kasong murder nga giisyo sa Regional Trial Court, Branch 45, Malaybalay City. Nasikop usab ang motorcycle driver nga kauban ni Dagno diin giingong nakuhaan kini og kapin na 0.5 kagramo nga gituang marijuana ug posibleng magatubang og kaso ubo sa Republic Act 9165.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, samdan sa pagpamusil ang barangay kapitan sa Tamuntaka, Mother Cotabato City nga si Muhammad Ali Jawawi, Dato Kona alias Dato Wawi. Sema samtang mitabang sa kapulisan atol sa Hot Force at Operation Batok sa ginudahang carnapper niya itong Webes sa hapon, September 24, 2026. Matod ni Cotabato City Police Office Director Colonel Jibin Bongkayaw na samdan si Sema atol sa pagukod sa suspitsado nga nakalingkawas human misukol atol sa pagdakop sa kapulisan. Sumala sa initial nga impormasyon, misakay sa minivan ang suspitsado gikukod sa mga pulis. Mitabang si Sema o gipagamit ang yansa kinan sa operasyon apan misangpot kini sa pinusilay human gingong namusil ang suspitsado. Gidalaglayon sa ospital ang kapitan nga si Sema alang sa pagtambal. Padayon ang manhat operasyon karon sa kapulisan aron masikop ang suspect.
2: BBC
0: Balitang Nasyonal.
3: Gibutyag ni Senador Kiko Pangilinan nga ang Senate Bill 1819 o ang gisugyot nga Sagip Bata Act mahimong magsilbing giya sa tubag sa gobyerno. Sa mga hulga sa kaluwasan sa mga bata online, lagip na ang isyu sa gabakon na paggamit sa Discord. Sumala ni Pangilinan ang mga bata ginhanglang agresibo nga mapanalipdan apan ang mga lakang sa gobyerno ginhanglan nga gibase sa ebidensya, targeted, proportional o ginhanglang reviewon pag-ayo. Kini may kalabutan sa Gitaho nga aksyon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kon CICC batok sa Discord ug Reddit pagahuman sa pagpamusil sa mga National High School sa South Cotabato kaniadtong Setyembre 18. Bisan pa man wala pay public information nga naglambigit sa suspect sa paggamit sa Discord o sa usa ka Discord server account o content nga direktang may kalabutan sa insidente. Ang DICT kaniadto nagpatuman sa temporaryo nga pagdili sa pag-access sa Discord aban giwagtang usab kini sa ahensya. Ubos sa gisugyot nga Sagip Bata Act ang mga pagdili mahimong ipahamtang batok sa specific content, mga account, mga channel, mga grupo, mga aplikasyon o mga serbisyo nga napamatud-an nga gigamit nga nakalapas siya. Basta ang lakang giginahanglan og proportional. Giaprobahan sa Senado ang balaudnon sa ikatulo o katapusang pagbasa ni adtong Setyembre 21, apan kinahanglan pa kini aprobahan sa Kamara og pirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa dili pa kini mahimong balaod.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, gilauman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang gamiton sa mga kasamtangang opisyales sa barangay ang dugang panahon sa ilang pagpangatungdanan na aron mas mapaayo pa ang serbisyo publiko ug matubag ang panginahanglan sa ilang mga gialagarang barangay. Atubangan kini sa pag-aprobar sa Malacanang sa pag-oktaba sa barangay ug sanggunian kabataan elections kon BSKE nga nakatakda unta sa November nining tuiga. Dili kini simpleng paglugway sa pagpangatungdanan sa kasamtangang barangay officials apan dugang panahon kini aron mas mapanindot pa ang ilang serbisyo ngadto sa katawhan. Gihatagan usab og gibugaton sa palasyo nga nalakip sa dugang panahon ang padayon nga tulubagon sa mga opisyal sa ilang mga nasakupan. Sa ilalom sa Republic Act number 12326 gitakda sa 5 ka tuig ang termino sa mga napiling opisyal sa barangay og mga miyembro sa sangguniang kabataan. Samtang sa laing bahin ipahigayon ang musunod nga regular BSKE sa ikaduhang Lunes karong umaabot November 2028 o kada 5 ka tuig na dayon human sa maong panahon.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita,
0: Balita. BBC, Balitang Abroad.
3: Giimbestigahan na sa Federal Bureau of Investigation kon FBI ang pamahayag sa usa ka cybercrime group nga ilang nagkuha ang pipila ka sensitibong impormasyon sa tanan nilang staff. Sumala sa Shiny Hunters sa usa ka cybercrime group ang anaa sa kon na anaa sa 38,000 ka mga staff sa FBI ang ilang nagkuhaan og impormasyon. Pipila sa mga sensitibong impormasyon gilangkuban sa mga pangalan, badge number, Pinoyanan, phone number, sugapil pa ang mga pangalan sa ilang mga kapikas. Matod pa sa FBI nga nasayod na sila sa maong impormasyon ug gisamdangan nila kining giimbestigahan. Ligawas ang impormasyon human gipahibalo sa grupo sa mga magsisibya ang mga pipila ka impormasyon.
1: Sa katapusang bahin sa balitang abroad, gimando ni Italy Culture Minister Alessandro Giole Conaguile nga patas-an na ang adlaw sa pagsirado sa inila nga Colosseum sa Italy isip paghatag og respeto sa nitaliwan ini nga mga empleyado. Kay baluay nga nahulog ang 22 anyos nga technician samtang nagtaod sa bag-o nga lighting system sa usa ka bag-o nga lighting system sulod sa Roman Arena. Matod pa sa Italian Culture Minister, nakuratan sila og wala makatuo sa mga panghitabo. Magpabiling sirado una ang parte sa second tier sa Colosseum Archaeological Park kundi in nahitabo ang insidente para hatagan ng panahon ang pagbangutan. Inila nga usa ka sikat nga tourist attraction og pinakadako nga amphitheater sa Roman Empire ang Colosseum. Gibanabana nga 2,000 na katuig ang nakalabay sa dihang natukod kini nga may usa ka lugar alang sa gladiator fights, execution og animal hunt.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
3: Sa detalye sa balitang negosyo, nagtakda ang Bangko Sentral ng Pilipinas kun BSP sa gikinahanglang mga minimum capital nga 1 billion pesos alang sa rural ug cooperative banks nga mo-shift ngadto sa digital banking business model. Ubos sa circular 1240 nga gipagawas niadtong September 21, 2026, giyatagan ang mga apektadong bangko og 6 ka bulan aron makasunod sa maong capital requirement dugang sa ubang prudential standards nga gipangayo sa digital banks. Apil usab sa requirement ang mga bangko nga nag-operate sama sa digital banks o nagamit ang digital platforms nga dunay dakong interest sa loans o deposits. Matod sa BSP, tumong niini nga masiguro nga igo ang kapasidad sa mga bangko sa pagdumala sa posibleng risgo nga may kalabutan sa ilang operasyon. Gipasiug daw usab sa BSP ang responsableng digital innovation samtang ipanalipdan ang kalig-on sa banking system. Ang mga balita giabagan sa AB Gadgets Pagadian, available ang mga nagadaiyang gadgets sa ilang buhatan, mga kabagting kabalkadas. Ana usab 5% discount sa mga gadgets, dala lang og valid ID o down payment sa dili madugay maka-cellphone na ka. Ang sabay mong gihulat, dito na sa AB Gadgets Pagadian, nanay mutang sa barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City, at bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran, ula lang ilang mga staffs, pwede usab mong message sa ilang FB account, AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, adunay nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, lagip na usab sa mga kasikbit nga lugar. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko!
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
0: BBC, Sports, Balita.
1: Dako ang pagsalig sa Philippine Olympic Committee kon POC nga madugangan pa ang mga bulawang medalya nga nakuha sa Pilipinas atol sa 28th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Kinihuman na unang nakuha kon unang nakakuha og bulawang medalya ang Pilipinas pinagi sa two-time Olympic champion nga si Carlos Yulo nga nipatigbabaw sa floor exercise. Makigsangka pa si Yulo sa final sa parallel bars og vault kakategory karong adlaw. Nakasulod na usab sa finals ang mga pambato sa skateboarding nga sila si Mazil Paris o Jericho Francisco. Ang balitang sports, atod kinato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Noon na sila yung mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur sa masalungsod sa Aurora, Tukuran o Dumalinaw, lakip na usab sa Dumingag, Zamboanga del Sur.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
3: Sa detalye sa balita sa Kaimsog sa Panlawas, gipaygayon sa Margo sa Tubig Regional Hospital, Department of Family and Community Medicine, Geriatric Sakson ang Dementia Toolkit Workshop. Alang sa mga barangay health workers, kung BHWs netong Webes, Setyembre 24 tuig 2026. Giyatagan sila og importanteng kahibalo bahin sa sayong mga timailhan sa demensya. Mga pamaagi sa paglikay niini, hustong referral og paagi sa paghatag og suporta sa mga pasyente og ilang pamilya aron mapalambo ang pag-atiman sa mga senior citizens sa komunidad. Ang maong balita giabangan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist, nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Jean Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Wivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Antolado, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine, Dr. Heidi Abalia, General Dentistry, o Dr. Janine Aliponso, Pediatrics. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
1: Nasayo ka ba? Alright, mga kabagting o kabukada, and of course, bagting 28, anita sa nasayod ka ba corner? Nasayod ka ba nga ang pagbaton sa undanon o lamurok nga aping o palibot sa liog maayong tanawon? Apan kung sobra na o doon na nasukip ng mga tambok sa palibot sa imong beautiful and handsome face, ilabi na sa suwang abahin, kinahanglan na kining hatagan o pagtagad. Nasayod ka ba nga ang kanunay nga pag-usap-usap sa chewing gums, makatabang aron mahilis ang tambok sa palibot sa nawong o mahulma na unya ang mga cheekbone sa aping o sa suwang area sa mahiligon niini. Nasayod ka ba nga ang pagpunay o kisap-kisap sa bubble gum, giisip nga epektibong ehersisyo alang sa face toning o pahilis sa nanobrang deposito sa tambok nga nakapalibot sa nawong o suwang, tungod kay kung mag-usap-usap ang baba o chewing gum, mapagawas ang kusog gikan sa muscles nga nagtuyok sa nawong, dili na mupatuyang pagtambok og dili usab magpalabig kaniwang maong nindot ang hulma sa imong dagway. Dunay dalang benepisyo sa nawong ang pag-usap og bubble gum aron mahanaw ang double chin nga makapawala sa self-confidence nga may sagad makita sa hinawayong kaila og silingan. Busa sa mga taong kanunay na lang sa wayon nga murag munay ang nawong, pailob lang, girl o boy, ikaw boy. Mamalit lang ta og bubble gum, chewing gum, sugdan natog usab karon aron mahulma sa dili madugay ang madanihong panagway nga pang Instagram na ang level dayon, siguradong masuya na unya ang mga himantayong walay panghimol. Ang tinubdan nini mao ang https://bestlifeonline.com/unbelievable-facts. Ang balitang nasayod ka ba? Hatod ka na to sa Eliana Bayview College. Una ginosarang pribadong tulunghaan sa syudad nga pinakaubos ang tuition fee. Eliana Bayview College, adunay unom ka mga kursong gitanyag. Mao ang BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, o Bachelor of Arts in English Language. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
3: Apektado si Kim Chu sa pagkasigop sa iyang igsoon nga si Lakam Bini Lakam Chu. Nagyatubang ang 124 counts sa qualified theft nga may kalabutan sa pondo sa iyang kumpanya. Matod ni Kim, dili na siya mutugan og dugang bahin sa kaso tungod kay anaa na kini sa legal nga proseso. Apan nasakitan siya sa mga negatibong komento batok kaniya. Samtang siguro sab sa iyang igsoon nga si Lakam nga mas maayo pa nga wala siya gitabangan kaniya adto human na koma. Gihimo kini ni Kim para lamang sa iyang kumpanya.
1: Samtang sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radio Bagting News official Facebook page, lakip na usab sa BBC's Entertainment. Good morning also sa mga naka-monitor karon sa Radio Bagting mobile application o sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756.
3: And of course, panawagan pag-usab gikan sa Department of Social Welfare Services sa may Brigadier General Lucio Java Street, Katipunan, Labangon, Cebu City. Nanawagan sila sa publiko sa pagpangita sa amahan o kaparientihan sa batang lalaki nga si Francis Savi Zanoria, 7 years old. Si Francis Savi Zanoria gitugyan nga to siya magtiayon nga sila Marciano Masangkay o Mary Jill Masangkay sa iyang inahan nga si Judith Zanoria. Kini na itabo alas 9 sa buntag niyatong Disyembre 4-2018 sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur, diin isa pagkaadlaw ang bata niyatong higayuna. Ang biological father sa maong bata, wala mao si Oliver Estrada. Sumala sa Family Code of the Philippines, si Oliver Estrada gituuhang legal nga amahan siya bata, ug adunay legal nga parental authority sa maong minor de edad. Apan iyang kasamtangang nihimutangan, wala pa matino o masuta sa kaniadtong Disyembre 2014, ug ang uwahing address na ibawan lamang diha sa Maytikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. So kung kinsa man ang adunay kasayuran sa amahan o paryente ining bata nga si Savi, palihog lang pagkikita sa social worker nga si Ms. Ellen May Malata, RSW sa Department of Social Welfare Services sa Lucio Java Street, Labangon, Cebu City. Mamay mo usab kamong mutawag 0921-849-3654. Once again, 0921-849-3654 sa labing daling panahon. Ug walay mo tunga sulod sa usa ka bulan ang bata ipaubos na sa proseso sa legal abandonment. Pinaagi sa National Authority of Child Care ug siya maisuhan og certificate as legally available for adoption base sa Republic Act 11642.
1: Samtang sa Pikas Bahin ug mga adlaway pahigayon ang simultaneous fun run for peace nga gipangunahan sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kon OPAPRO. Kini ang ipahigayon na nationwide nga aktibidad din dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur, kini ang i-facilitate sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion nga ipahigayon dinha sa may Daupaga de Anse City. Magsugod ang fun run for peace alas 5 sa buntag. Yan, adunay mga kung ang distansya sa pagadaganan sa fun run, doon ay 3 kilometer, doon na po 5 kilometer. So ang mamahimong partisipante niini, mga government employees, mga kasundaluhan, civil society organizations o mga youth groups. Samtang sa Pikas Bayan, good morning. Pag-usab sa mga naglantaw sa itong Facebook Live garon, good morning ni Dondon Tormes. Lakip na usab ni Teddy Rizada dinha sa may Balangasan, Pagadian City. Good morning usab sa naglantaw ni karon sa BBC's Entertainment o sa mga nakamonitor karon sa Radio Bagting mobile application. O lakip na usab sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning ni Ate Isay Aragon din sa may Tambulig. Lakip na usab sa mga naminaw karon din sa Kanibungan, Dumingag, Zamboanga del Sur, dinhapod sa lungsod sa San Pablo. Good morning ni Junel Octaw, dinha sa may Sawa Suminot, Zamboanga del Sur. O gani Tata Floreg, dinha sa may Santo Rosario, Malawi, Zamboanga del Sur. Wakatang naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga kami, ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sa si Bagting 29, Cyril Onyo at Lira Zan. Daghang salamat ang maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC Bagting Balita.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hitgana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
6: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hitgan mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Sed Liniment.
5: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
6: Tangan siya Sed Liniment no? Wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
4: Living Testimonies.
7: pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Zed Living Testimonies.
5: Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
14: Ako, Boriba ko, ala, ang kalin Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lato

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati ka niyo, pag-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganina nung nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukal karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning na produkto. Simpli ako din ang giampo no nga, Lord, tagai lang jud ko, ka ng maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kape. Niyang ito, inom na po ko. 3 times ini, kape jud ko nga. Paradis gila-gila. Lisa Heron Prausos. Kuan ako, 5'7".
0: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday. Ayan ng Mindoro. Ito